0: Consolation Prize Winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang Grand Prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang Lucky Store Partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station. Sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, todo panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.
1: Mula pa noong taong 1996, ang Chera di Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera di Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 10,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, color text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradiibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Chera di Balon Travel and Tours in Chera di Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: Kapatid, saktong 13 minutes makalipas na po, ikaw 8 ng umaga.
1: Good morning!
0: Ayan, ako maganda morning po sa mga haligi ng tahanan, mga daddy, tatay, papa, amang, ano bang katawagan mo kay tatay ha? Iyong ama sa bahay. Kaya kung tawag ko dati sa aking biological father, itay talaga eh, tatay, ganun. At saka doon naman sa adapter ko, papa, minsan pop. Ay, maganda morning po sa lahat ng mga tatay na nakatabi sa ating ngayon. Happy, happy, happy, happy, happy Father's Day po sa inyo. Hari nawa ay maging masaya ang inyong araw na ito ha? Sa mga Junakis naman. As much as possible, wag na munang pasakitin ang ulo ni tatay ha. Bigyan nyo siya ng kumbaga allowance sa araw na ito. Yung tipong siya naman ang bida sa bahay. Nanay, wag masyadong iiritahin si tatay ha. Wag masyadong pakikialaman sa kanyang mga galawan ngayon as much as possible. Let him relax. Yung tipong nakataas pang pa habang nanonood ng TV, walang masyadong iniisip na problema, ganun. Yung mga tipong ganyan, kumbaga let him feel that he is the king of the house. Yan ang magandang gawin nyo para kahit pa paano, masabi ni tatay na ako nga ito, ako. Again, sa lahat po ng mga tatay na nakatabay sa ating ngayon, happy, happy, happy Father's Day po. Hari nawa, maging mabunga. At sabi nga, maraming pagmamahal ang matanggap nyo sa araw na ito. Mamaya kapatid, naabangan nyo dahil magandang balita ito. Actually, nabanggit ko ito the other day. Nasa 10 pesos. Ayan, sabi ho ng DOE, Department of Energy, nasa 10 pesos na pala ang ibababa ng diesel simula ho sa araw ng Tuesday, June 23. Gandang balita yan. At nasa 5 pesos naman ang ibababa ng gasolina by Tuesday.

The music of Rico J. Puno. Sorry na. Pwede ba? At 31 minutes down 8. Barely 29 ticks away before 9 o'clock in the morning. Kasama niya pa rin po si Papa Rod. Rod Rabbit. Ngayon po napakamainit malinsang umaga ho ng Sunday. Happens to be the 21st of June 2026. Again, magandang morning po sa lahat mga nakatabi sa ating mga haligi ng tahanan. Happy, happy, happy, happy Father's Day po sa inyo. Kasama dyan, syempre, yung mga tatay na gusto lang maging tatay, pero hindi naman naging tatay. Yung mga tatay na nabuwal na. Sabi nga niyan, yung mga tatay na naging marupok. Yung mga tatay na minsan ay nakalibot. At saka yung mga tatay na iniwanan. Kasama siyempre dyan yung mga tatay na single dad sa ngayon. Nakaka-proud yung mga single dad na talagang kumbaga ikadilang ginagampanan yung tungkulin hindi lang ng pagiging tatay kundi ng pagiging nanay. Kaya sa lahat po ng mga single dad na nakantabay sa atin ngayon, congratulations sa inyo ha. Inabot mo yung ganyang estado ng buhay. Again, sa ating po mga repacoms, mga jeepney drivers on the road na humahataw pa sa mga sumandaling ito, harinawa, okay lang kayo dyan, ha? Dahil Father's Day sa amin ngayon, at ang karamihan ho sa inyo, alam ko yung mga tatay na talaga. Harinawa, maging maayos ho ang inyong benta, aming pamamasada sa ngayon. At higit sa lahat, makaramdam kayo ng pagmamahal sa kung sino mang nagmamahal sa inyo.

0: Nay! Nay! Anong istasyon ang tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon!
6: Uragon!
7: Uragon!
8: Basta

0: mas napigulado o ragun.
1: Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
4: Dahil heto na
3: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
4: Tama ang narinig din nyo.
3: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
3: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
4: todo ang saya, todo ang papremyo.
3: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio station
3: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
5: The stars of the 80s, 90s, and the new millennium.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasangga,
4: akala nyo tapos na?
3: Aba,
4: hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
4: Oo! Tamang narinig ninyo!
5: Mas pinahaba!
4: Mas pinabongga!
5: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
6: 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize.
7: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
6: At hindi lang yan,
7: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't huwag palampasin
7: dahil extended na,
6: mas marami pang araw,
7: mas marami pang entries,
6: mas marami pang chances
7: para maging winner.
6: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
7: tutok lang
6: sa inyong paboritong radio station,
7: sa programang Kasangga at Kalusugan
6: at sa Mark Cafe official Facebook page.
5: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
0: Gusto mong lumakas ang resistensya mo laban sa mga sakit? Try mo ang Ashwagandha, isa sa mga pangunahing sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang Ashwagandha ay kilalang nagpapalakas ng ating immune system, panlaban din sa epekto ng stress, nagpapabuti ng memorya, kayang kontrolin ang antas ng blood sugar levels, numero uno sa pagpapababa ng kolesterol. Nagtataglay din ng mga anti-malarial properties. Nakapagpapahusay din ng sexual potency para sa mga mag-asawa. Tumutulong para mabawasan ang pagkabulok ng selula ng utak. At nakakatulong din para mabawasan ang pagkabalisa dala ng depresyon. Yan ang Ashwagandha. Mahusay na sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na sa Radyo Dragon Legaspi at sa lahat ng Nin's Wellness Center branches region-wide. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
8: 90.7 FM.
0: Radio Uragun.
9: Good morning!
10: Hey, Miss DJ,
11: what's that?

here. Abig daw ay 90.7 Radyo Ragon Legaspi. Saktong 15 minuto po makalipas ang ikasyam ng umaga. It is my third hour round set with you. This is a kind of hot and sweltering Sunday, June 21, 2026. Again, magandang morning po doon sa mga tututok lang, doon sa mga kanina pa. Thank you. Kapatid, talagang umiinit na, tumitindi ang sikat ng araw. In fact, nagpalabas na naman ang anunsyo ang PAGASA DOST that between 10 a.m. and 2 p.m. potentially climbing higher ang temperatura hong mararanasan ngayong araw na ito. Sabi ho ng PAGASA, in fact, it is categorized under caution to extreme caution category. So, ibig sabihin talagang malinsangan po buong maghapon na naman, pero pinakamataas na antas ang pwedeng abutin yan mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ho ng hapon. Kaya inaabisuhan ko na kayo ngayon pa lang ha. Dagdagan ng tubig ang inyong inumin. And as much as possible, stay away from the direct heat of the sun. At syempre, para mas okay ka dyan, kapatid, tuto ka lang parati ha. Dito ka lang sa numero 1. We are 90.7 Radyo Ragon, Legazpi.

0: mas sabikulado o ragon.
1: Pakita ka po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

one of my personal favorites back in the early 90s. That's Ogie Alcacid. Nandito ako. Di mo man lang ako pinansin. Nandito lang ako eh. Na malaking problema sa'yo. At 28 minutes after 9, it's barely 32 ticks away before 10 o'clock. Kasama niyo pa rin po si Papa Rod Rod Rabbit. Again, magandang morning po sa mga katabi, sa ating mga tatay, mga... tawag dyan, haligi ng tahanan, daddy, amang, ama, itay, tatay, daddy, kung ano man tawag sa iyo. Ang importante eh, ikaw ay naging totoo at tapat na ama sa iyong mga anak at sa iyong mga magiging anak. Syempre, kasama dyan yung mga sabi nga eh, matagal nang nabuwal na ama ng tahanan, yung mga naging marupok at saka yung mga typical na Lamna Diaz. Yung mga gusto lang maging tatay, pero ayaw naman maging totoong tatay. Yun. Ay, saka pala maganda morning and happy Father's Day sa aking mga kasamang tatay din dito sa istasyon. Si Papa Tupi, si Papa Joko, si Papa George, saka si Papa Ryan. Lahat pala kami mga papa na talaga. Siyempre pa kina Papa Joel, kina Papa Rinan. Lahat po naman nakantabi sa atin dyan ngayon sa tindahan. Hani Nanay Lidia Astillero. Especially kay Papa Jason as well as kay Papa Ross. Lahat po ng mga katatayan, mga para Papa Jack and para Papa Tricycle. Hadyan po sa may bandang Maruroy Daraga, mga taga-barangay Burgos na parati hong nakantabi, nakatutok sa atin. Maraming salamat talaga. Eto na ang magandang kombinasyon mula naman kay Jano Gibbs and Regine Velasquez. Magkasuyo buong gabi.

0: Delgado Oracle.
1: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Hi Kim! Nung nag-inom po ko ng 6 days pa lang po, yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
5: dugo.
4: Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
5: Wala na
4: yung bukol.
5: Bukol. Umpo. Tapos yung kape.
4: Umpo.
5: So, ano nakatulong sa'yo? Yung Nins Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
6: Ang Nins Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Nins Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Nins Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: Para sa samut-saring party ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ano pong pangalan mo?
11: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?

0: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Beast Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: The stars of the 80s, 90s, and the new millennium.

un montón. Así que...

0: ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
1: Ang batang lagundi, Plemex!
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre sa Mark Cafe Official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
5: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-8761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: Magbulag na kita! Iyo, maraiman basta i-wallet mo sa kuya, limang aki ah! Lima? Ano ka, boy? Sarusa na!
1: Huh?
0: Natataso apat yaon sa imo! Natural takay pa di mo ito!
2: Mas sa Bicolano o Ragun?
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: ako persigilin mga Pilipino. Ang problema ng mata ko, parang may mga turuturo sinidubagan na nag-ano, tumitingin ako. May mga blurred-blurred ako matiguta.
1: Tagal na yan?
0: Tagal na. Nung una, nilagyan ng eye drops, ang kapi talaga, tapos yun, nag-umpisa na yung eyes ko.
1: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit?
0: Wala na, matikati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-abili ako ng eye drops.
2: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: The Stars of the 80s, 90s, and the new millennium.

0: the time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Liverade Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
5: Aba,
4: hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
4: Oo!
5: Tamang narinig ninyo!
4: Mas pinahaba!
5: Mas pinabongga!
4: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga papremyong siguradong magpapasaya sa inyo!
5: 20 winners na ng tag 20,000 pesos.
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
5: At siyempre, ang grand prize.
4: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
5: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't huwag palampasin
4: dahil extended na,
5: mas marami pang araw,
4: mas marami pang entries,
5: mas marami pang chances
4: para maging winner.
5: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
5: sa programang Kasangga at Kalusugan,
4: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
5: J-Mar,
4: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

0: Kapot?
1: Ito.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

0: Nick!
1: Darling, ano ta hanggang sa ngunyan? Dry skin pagiraray ang kublit mo? Ako, binakal ko na ikaning lotion. Iyo na nga ni, day ko aram. Oral daw man ako nagiinom kan lotion na yun.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Gusto mong lumakas ang resistensya mo laban sa mga sakit? Try mo ang Ashwagandha, isa sa mga pangunahing sangkap ng Beans Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang Ashwagandha ay kilalang nagpapalakas ng ating immune system, panlaban din sa epekto ng stress, nagpapabuti ng memorya, kayang kontrolin ang antas ng blood sugar levels, numero uno sa pagpapababa ng kolesterol, nagtataglay din ng mga anti-malarial properties, nakapagpapahusay din ng sexual potency para sa mga mag-asawa, tumutulong para mabawasan ang pagkabulok ng selula ng utak, at nakakatulong din para mabawasan ang pagkabalisa dala ng depresyon. Yan ang Ashwagandha, mahusay na sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Nin's Wellness Center branches region wide.
7: Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
8: Your most wanted OPM standards.

0: Basta bigulado o ragod!
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
2: Ang batang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
6: Siguruhin nasa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation.

0: Pasabikulado Oragon.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
0: Pasabikulado Oragon!
2: Tuhod! Siko! Baywa!
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Pigilan mo na nga yan paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, di ba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Huh? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Basta Bicolano o Ragun!

0: Babes, malapit ng anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Totoo si Galena. Dakot akong namatian sa lawas. May mga nagtulog sa kuya. Nagtulog ang puso ko. Tapos alang kawan ang blood sugar ko. Nagbakal po ako yung kape. Sa room box pa lang na umbos ko, namati ko sa karahayan. Sige, salamat po.
3: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
1: Replaying.

0: Basabikulado o Ragun?
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kamiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: sa Bicolano o Ragon.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
4: Dahil heto na
3: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
4: Tama ang narinig din nyo.
3: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
3: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
4: todo ang saya, todo ang papremyo.
3: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio station
3: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Viviana, itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Ipo, ito yung maestra po kung akin po.
0: Mapabaak na punta.
1: Oh, tapos sabi ko, hindi na lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes. Madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oh, ngunyan, nahiling mo siya?
1: Opo. Oh,
0: ano sabi sa imo?
1: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala ng bukol? Oo, oh, grabe po, salamat sa imo.
2: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Mall Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.

0: Uy, pre, si Rudy ito.
1: Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit.
0: Libre lang ito, pre.
1: Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, ituturo ko na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby, lala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
2: Served with more reliable news, news that matter, rises your nation all up.

Big Double I 90.7, Radyo Oragan Legazpi. Hi, hello there, Pinky Dinky is on air. Time check, it is 1:10 in the afternoon. So ayan mga ka-Oragon, good news po para sa mga motorista, jeepney drivers, tricycle drivers, commuters at lahat po na nasa biyahe ngayon dahil may inaasahang fuel price rollback sa darating na Tuesday, June 23, 2026. Ayan, so let's get into it. Sa gasolina po ay 46 pesos kada litro, sa diesel naman po ay 8.85 pesos hanggang 11 pesos kada litro, at sa kerosene naman po ay 9 to 12 pesos kada litro. Ayan, so base po ito sa kasalukuyang galaw ng world oil market, kaya maaari pang magbago ang final figures. So ang official announcement ay ilalabas sa Monday, which is tomorrow, June 22, kaya stay tuned mga ka-Oragon para sa iba pang updates sa presyo ng langis, balita at musika na pampagood vibes, kaya tutok lang dito lang sa number 1, Big Double I 90.7, Radyo Oragan Legazpi. 1, 2, 3.

0: lumabas sa Bicolano, Oragon!
1: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Replaying the songs that jam the house.
5: Sometimes I wonder how I'd ever make it through.
6: Would it ever change your heart?
4: From one rock generation to another. Right here on Uragon Sunday Rock.

0: sa Bicolano o Ragun.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
2: Ang batang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
6: Aba, hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 extended!
6: Oo!
5: Tamang narinig ninyo!
6: Mas pinahaba,
5: mas pinabongga,
6: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
5: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
6: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
5: At siyempre, ang grand prize.
6: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
5: At hindi lang yan,
6: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't huwag palampasin
6: dahil extended na,
5: mas marami pang araw,
6: mas marami pang entries,
5: mas marami pang chances
6: para maging winner.
5: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
6: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
5: sa programang Kasangga at Kalusugan,
6: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
5: J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.

0: Anong pangaran mo?
1: Edwin po. Ang pagulang mo ko ay ano, mata.
0: Ano dangig mo dyan? Katarata? Glaucoma?
1: Katarata po.
0: Muya ka-operahan?
1: Yun po.
0: Hindi kayo nagpa-opera?
1: Dati pag ay ko malabuo ng parang alapaap.
0: Ay, di mo niya, naglinaw-linaw na, nawara na sa alapaap?
1: Nilipis na po ang ano, alapaap na.
2: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
4: Hay nako, ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
5: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 90.7
6: FM.
5: Radyo Uragun.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Replaying the songs that jam the house.
4: Sometimes I wonder how I'd ever make it through.
5: If you'd ever change your mind.
3: From one rock generation to another. Right here on Uragon Sunday Rock.

0: Mas napikulado o ragun.
1: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw.

0: Pabibili ang Artrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Nins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
2: Ang Nins Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Nins Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Nins Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: All your favorite Pinoy rock artists.
9: Ang nanay niya'y naglalaba.
10: Noong panahong siya'y hari.
8: They are back like they were never gone. Right here on Urak Rock Sunday Rock.

0: Pasabikulado o ragun!
1: Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
0: Pasabikulado o ragun!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tamang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga't Kalusugan, at syempre sa Mart Cafe official Facebook page. J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Because I'm easy.
1: Ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
2: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex.
3: Basta Bicolano o Ragun.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa 3 dekadang paglilingkod, ang Chera de Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera de Balon Travel and Tours, Inc. Chera de Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. We're putting them back together and their magical guitars right here on Uragon on Guitars. On Guitars.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Eka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: Bukas sa Bicolano, Oragon!
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Hola, Miss. Miss, vede com'è che ilusion.
1: E io? Vede mai?
0: Molto legà?
1: Io mai, basta da un sacco.
2: Basta bigulado o ragun.
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagfi-flex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daep.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
11: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
12: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Bumag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers. We're putting them back together and their magical guitars right here on Uragon on Guitars.

0: Ipakitama po ng inyong mga orasan. Alas 4:40 ng hapon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Basta bikulado o ragon.
4: Tuhod. Siko. Baywa.
5: Aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ano ang patutuo mo kay mama mo kung nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake.
7: Oh no.
6: At tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
7: Yes.
6: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero ano sa nasa BP niya after one month?
7: 130 over 80.
6: Tapos, pero may nagpa-blood chem.
7: Ayun po. Yes.
8: Ang Ming's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Ming's Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang Ming's Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
0: Your favorite acoustic stars playing exclusively for you right here on Uragon on Guitars.

0: Nay! Nay! Anong istasyon ang tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon!
6: Uragon!
7: Uragon!
8: Uragon! Uragon!

0: Basta Bicolano o Ragun!
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatabang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
3: Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: pali. Ladaya talaga ako sa bulang kasuwado. Ha? Ano man? Nagsishapol pa kaya magkapalit? Ikaw ibinaba kang sentensya doon. Nga name, malay ko sabi baga daw sumano ko. Kaya pati lugudi ka na pierde sa pusta. Ay, diamond gayon pali ka sana. Ha? Huh? Ano niyang sabi yun? Nagpusta ako pali sa balyo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Bibi, ano itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter?
5: Eh, po, ito yung maestra mo kung akin.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Ito.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!

0: ano mare, ang ganda mo talaga. Pedro, lasing ka na.
1: Oo talaga mare, kahit doon pa eh, crush na talaga kita.
0: Pedro, tumigil ka ha, kanina ka palasing.
1: Alam mo mare, feel ko nga eh, mahal na kita.
0: Pedro, tumigil ka, asawa mo ako.

0: pigilan mo na nga yung paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh, bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, di ba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Huh? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Basta Bicolano o Ragon!

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Teka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!

0: Nay! Nay! Anong istasyon ang tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo Uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon!
3: Uragon!
6: Uragon! Uragon!

sinabi niya sa akin, mahal kong Ernesto. Alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong halamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahatungan ko. Imbis na ako'y sa gibing, itinulak sa panginito.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ang oras po mga tugang sa Radyo Oragon, eksakto na po ang 41 minutos na makalisan alas 4 ng paggaga.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Uni na ang programang mapukaw sa indo. Maistorya kan mga pangeno sa Barenta Kanaldao. Mapaisik ang mga pagirundo. Suwerte sa numero. Asin pa kung suwelo. Hindi maray na aga. Uragon! Huya na ang sa indong regular na parapukaw. Huya Jess Magallanes.

Luwat marina ka mga tugang ako po si Jess Magallanes kasabay ko man sa Rado Technical si Manito Pedal na sa Tower si Manito George Baldera on ultimong siwana na po kita ngunyan kan bulan na Hunyo 2020 sa Asia. See the light, there's a fire in our hearts. Kung hindi po kami ng komentaryo action switch tone, pwede po kamong mag-upload asin mag-text sa aming text line 0961-355-693 asin mga tulang sa Globa 0977-043-558 ang hindi pong sarabay-sabay kita kung nyo na pagkakaligli sa programa. Nagluluwas na mga tugang ang mga tawong nasa record kan pagpapabakal ng daga dyan mga tugang sa relocation site sa barangay Anislag kan banwaan ng daraga. Magkasurupong kamo kan gibugibong nindo.

0: kurang nang salamat po sa tinapon mo naman kami ng panibagong buhay ngunya na pagkaldaw. Igiyaw po kami sa mga dapat may gibuho na sin magibo po kami kaya sa mga obligasyon na rin kami nakakapirwisyon ng kapwa. Kagurang na nilikay mo po kami sa anumang na peligro sa pag-ibumikan sa muyang obligasyon ngunyan na pagkaaldaw. Asin minagan man po kami kasi mong kapatawaran sa mga kasalan na nakomitin ni sa ay marugkan katalaman isip sa dumo asin sa kamayaan. Yan po inagan mi uli ki Kristo na sa mong kagurang na. Amen. Sa inyo bagabos.
1: Good morning! Good morning! Good morning!

O may nalupak mga tugang subayag kan mga CIPN, PCIDG. Kan sarong nga daw, plano ng arrestaron mga tugang si Cedor Bataw de la Rosa. Planong loobon ang Iglesia ni Cristo naman mga tugang sa Grand Central sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Nagtuturo na mga tugang kusyan malagduan. Testing ka nitong loobon ng Iglesia ni Cristo. Yan ang sana mga tugang pinag-aalata. Sa liwat mo, sa kabo sa miyembro ka ng Iglesia ni Cristo, nagantawin na po niya ng pagkaka good morning. Saludo tabi ako sa inyo, talagang yaunan sa inyong bilog na suporta. Yaunan sa inyong pagkasaro, yaunan sa inyong hubeto. Kaya sa kabo sa Iglesia ni Cristo, nagantawin lang niya ng pagkakamaray na morning. Salamat ulang tabi, dilang tegwa ka mo, kisara pagkasaro, bako kamarog ka na kapilang reliyon. So Jesus is Lord mong iyong hunyan mga tugang rumpag na. Dahil mga tugang sa gibugibo ni Joel Villanueva, mas hiramong suminsay kan sayang ama. Kaya pag minsan mga tugang may kasabihan kitalan ama, de pwedeng ipan magurang, de pwedeng ipasubuan aki. Pero ang aki mga tugang pwedeng ipasubuan magurang. Araw ka ng pigantabay ko at Raquel. Sabi ko magayunan minsan ni brother Eddie Villanueva. Para mga tugang sa nangyaring korupsyon, nangyaring milagro sa Pilipinas. Kaya makasubog manano kadakol mga tugang nagka-pretend na mga abogado. Dahil nung pag-arugo sa sarong department head kan sarong local government unit ng sa Banuan Kandarga, so mga pagiriba niya mga tugang pig-apod na dangag. Mas dangag ka, kamay pakasabot ka, mas dangag ka. Iyo tabi, Arnil Ignacio. Dagdagan pa mga tugang kan mga tawong nagbarakal ning daga, gagamitin pa sulating pamayokang MSW din. Saro ito sa pinakatultol na empleyado kan lokal na gobyerno kan daraga. Sagot nagretiro lamang siya mga tugang sayang serbisyo. Reka lamang nakadangog kibad record sa tawong yan. Nangangapulan kita kunyan sa mga tawan kan PNP CIDG. Maglaog na kamo naman sa Commonwealth Avenue sa Grand Central kan Iglesia ni Cristo. Tangan ng makuanan hanap nindo. Iyuna sa mga tugang pinaghero. Bako lamang ang Iglesia ni Cristo mga tugang may pagkasararo. Bako mga tugang araw kan mga Katoliko, araw kan nakapilang reliyon. Kano sarong adungani may nagranis sa kuya. Mantang nagkakaon ako, may daradara mga tugang kisobre. Sabi niya pang pag-ibo pang pangayon na kansa ng church. Sabi ko, anong church niya ako, anong reliyon ka? Sabi ko, magtaram ka niya ako kung anong church ka. Tapos nagtataram para dasarog-arog ka niya. Naghali ka na niya ako sa Katoliko. Tapos marani ka, maagad ka niyang tabang sa Katoliko. Lumang ka niya ako magagad sa mga kamiyembro nilo. Kaya testing ko na rin dulumog na kamungunyan sa Grand Central. Nagtaram ng mga tugang si dating Chief Justice Hilario Davidian. Kinakaipuan mga tugang na voto para mga tugang makonvict si Vice President Sara Duterte Lizzy Saiz. So, kung sinadur ko niyan mga tugang, nawako naman tuta, kundi hayop na, ayam na mga tugang, nagkaipan madesisyon ang Senado, kaya yun yan pinakamaraot na Senado na nangyari mga tugang sa Pilipinas. I've been in broadcast for two decades. Naging uroaktibo man kita mga tugang pagabot po sa ngaran ng politika way back 1987 o 1992. Kaya ako mga tugang maglog, magkandidato bilang iske chairman, kaya naggalas ako naman sa nakapaskil sa mga brief history kang barangay me. Naging iske chairman, naging KB chairman na ako mga tugang 1991. Magi bumansa na ka mo kistorya salto pa. Kaya pag misan di ka mo mag-pretend na aram nindo ga boss, di ka mo mag-pretend na ka man pinaka mga maurag na tao sa kinaba na samantalagang isip nindo natutungtungan man

nindo, lumawag na kamo sa Grand Central kan sa Iglesia ni Kristo nga nigmakuha na nindo ang hanap nindo. Sabi nga ni mga tuwang kung arog man lamang kayo mga Katolik kung may pagkasalalo, siguro mga tuwang makaugmang pag-ilingon.

Boy, saya kabur sama ngamak. Bila itu dah pada saya nampak ke barangkai Kapten gua Gladwin Kandi akan barangkai akan bakongkan Liga Speak. Good morning, tapi saya mokap. Siyempre, mengatakan mga congressmen kan ako Bicol. And of course, mengatakan ang mga ansang gudang panalawigan kang albay. Sa panginginot, mengatakan ang device governor di Deco kasabay na po ang kinatawan kantulong distrito kang probinsya. Kinatawan Carol Segaso, kinatawan Melissa Badesa. At yung mga kinatawan at tatangad sa Kisami. Good morning. Good morning. When sabi man ni Marichelle Badol kasuapo, di nagpa-picture kami together with Bishop Byron after the 9:30 mass. Sabi ni Marichelle, ani api Padre Singa sa katanig mong doon. Sabi ko si Bishop Byron, napunod mong Padres. Amigo Ngaril Bitangkor, good morning. Diyan mga tugang sa lower CP. Kandaragyan, of course, mga tugang, good morning. Mantabi, kining mula. Lakob na sobrang kogmahan ko niyan. Nayaw nang iya sa korte, yaw nang iya sa House of Representatives. Ang impeachment kontra kay BP Sara Duterte. Bata na nga ni mga tugang makanuso na si Lorna Kapunan. Galing na mga tugang pinatindog sa tao kan mabutong. Nagdo drama pa. Namundo da siya mga tugang dilanta. Siguro din niya kaya suurag kan legal team ni Vice President Sara Duterte.

Nakatakot mga tuwag makipagsabayan sa mga tabong syunga. Sa mga paraw, maparasira, nalagang tabi na pungunya ng pagkaka. Good morning, tabi sa inyo kabo. Siri man sa mga negosyanteng bukas sa kansadyang establishment ng negosyo. Good morning. Sa mga street sweepers na yun, ng mga tugang sa taho, kantina po nagpupunang magliniga. Dapat sa kabo sa local chief executive, yan lamang tabi ang panabaw ninyo. Bako sa arukan mga empleyado, bako sa mga nasa arukan opisina. Na din ang aning pigigiri, busigi pandaraldalan. Sa inka nakakuang alangkaw kang official kansarong local government unit. Naglalakaw-lakaw ka sa SM, gali ka mga sa nasa udan. Di man kita nagkukonta sa mga miyembro kan LGBT community. Pero tabi, kung ka muna sa public place, sana tabi manood man lamang ka mong magdisiplina sa sendong sadiri. Imagine public official ka, sa lukang alangkaw na official ka na no. Tapos naglalakaw-lakaw ka duman sa lukang SM, gali ka mga sa naglalakaw-lakaw na gali ka nasa sa udan. Para sa pa. I thought you were the best. I guess I always will. Always felt that we were blessed. Siguro mga tukang may chance sa pagmagasinso ang Pilipinas kung bako mga tukang Katoliko ang mga nagkakapot. Ilingan nindo ang Senador Rodante Marcoleta, Senador na may paninindugan. Sabi nga ni mga tukang maski pigulukan ang korte kan buhok. Maski mga tukang piguti, pigulukan ang pligis kang pandok. Dahil mga tukang nagbabago ang paninindugan bako mga tukang arog ki Jewel Villanueva na pirak man sa napalan ng hanap. Bako ka man makabayan, kundi ang sulaminting araw mo iligtas mo ang semong sadiri. Samantalang si Kristo nga ni mga tugang nakapako na, kantinarman mga tugang kanduang maabas. Sabi mga tugang ni Kristo ngunyan pa sana nga ligtas ka na. Pero ining mga tabo nga araw kayo ni Diyos ko na sana. Igwaman ko tala mga tugang kidepartment head na matabang ka sa pag, kung ano man ang pagkukulang ka sa iyong pagriba, tabangan mo bako na ibuli mo. Bako na magasakay ka ng pinakamurag na tao sa kinaban, may kantsaw ka pa.

Sa bagay, ngunyan na panahon, mga tugan, kung gusto mong magyaman, maging drug lord ka, maging drug lord ka, maging waiting lord ka, o ka maging praise the lord ka. Nanganing magkaigwa ka lamang kinakol na pera. Kayo mga paano, makamarumang doon sa Pilipinas, iyon ay ni mga tugan pinakapatal, pinakadeng kamugtaking senador o senado kang Pilipinas. Sa lindong mga tugan ka na administrasyon ni Bongbong Marcos. Kamong mga parantabay ni Raffy Tulpo, tapos kan magtugan na Tulpo, nagtutupod pa ka mo dyan. Oy, magbakotaan na kami because pag-iriba yung mga tugan sa broadcast. Minaprograma ka mo, pag-una nino, kalakol-lakol ka mong natatabagan, pigdidilinsyan pa ka mo kayan. Dagdagan pa mga tugang ni Father Flavio Villanueva. Dagdagan pa mga tugang ni Father Obet Reyes. Dagdagan pa mga tugang ni Father Alejo. Para sa pag nagkaburuho, ipakamu sa kinaban. Demo sa nakamong mga kamugtakin. Ano solamente yung gibun.

0: Saya duduk, pakok kamu sakru.
1: If I had only one friend left, I'd want it to.
0: Ang lokal na gobyerno kan legas sa pangilot pangatugang ni Mayor Isham Ismael kasabay na po tabi ang nakar premium lokan sanggun ng panglungsod na linghilang na amnesia. Sa kapakopa mga barangay official sa legan tabi na pungunya ng pagaga, good morning tabi sa indo ka boss, oral daw ang pigdataram ko sa indo. Ang barangay mga tugang pigdatawangan ay pigdatabagan, tabangan nindo, bako una tabagan nindo. Kung ano man ang komunikasyon na nakaabot sa barangay, dahil yung ipagtago ay paisabot nindo sa inyong pag-ariba.
1: Can't remember when you were.
0: Pagabot niyang uras maturo ka, igwa nga akong kopya kaya, igwa nga akong kopya, so utik na naglalabaw dyan sa lawas mo, mara sa pang nabubuhay ka pa.
1: Anyone?
0: Ang utik mo sa pagkatawa mo din na masabot, hindi na may paliwanag ang utik mo.

Kabus po tabi niyo mga farmers, good morning sa mga parasira. Ara mo nang bawal kang mag-collecta ng kwarta, nagpara-collecta ka ng kwarta, hindi ka mang kiresibo, sa'yo mo pigdara sa bulsa mo, pigbayad mo sa mga nag-usil, pigsiseringil sa'yo mo, magkasurupog ka mo. Kaya sabi ko nga, ang barangay pigkatabangan, di mga tugang pigkatabangan. Pinakaipan, kompleto ka mo sa mga direktiba ang ipinapaluwas kang Department of Interior and Local Government at sinasasabotan nyo ang nakapalaman sa COA. Ako na may mga sadire ka mong guidelines. Imagine mga tugang may pinagtaong kwan, may pigtao mga tugang na programa ang gobyerno. So, pinagliringan siya, yun sa'yo mo ang text line sa'yo. Nagkapala rin ang text line. Hain. Ayaw ang dumanda. I used to do who I trusted who. Ang lokal na gobyerno kang daraga sa Panginoon mga tukang ni Mayor Vic Perrete at Simonan Gabo sa miyembro kang sanggol ng bayan kagawad ayan makasinag ang kagawad na may alam. Kagawad Bob Magaluna. Ang aram ni kagawad Bob Magaluna magtabang duman mga tugang sa mga nangangaipon ng tabang. And syempre mga tugang dumantabi sa mga may pagkasabot. Kagawad attorney Pilo de Lomen. Action bakong tabil. Deman mga tugang ki action talay man deman ki action talay man ki itinabil. Ang sakuyang panaba, sinamo mo ito na barangay sa panginginot po ni Barangay Captain Nelson Magallano kasarabay na po ang sakuyang bilog na pagiribas sa council. Nanagantabi na po ngunyan ang paggagaw. Good morning, tabi sa Enduga Boss. Si Seca Alfred Jack, makuta kabistado dahil iba man kay ang pangaran mo eh. As long as it's all... Sa mga maigusming barangay taro, good morning asin man mga beach sa Bulyos, good morning. Sa pinakamatibay na dating teacher, good morning po, kay Mamila Lara. Mamila, good morning. Nursing model kan Barangay Pandana si Man, good morning kay Kagawad G. Malamora. Kagawad Grace Maralino mo. Madronyo kan Barangay de La Paz, good morning. Si Man sa pinakamaygos sa Kagawad kan Kilikaw, good morning. Tabi Kagawad Dakil Magallanes Loyola. Kagawad Armando Lumila kan Barangay Matno, good morning. Classmate Bibian Mata, good morning. Si Jonathan Ala.

0: Raquel Prenillo Bayaborda. Good morning, Asimon. Good morning. Tabi kay Kapmir Marhalino kan de la Paz. Parehas man yan mga tabi kung gusto haro mo na muli siya bala official. May nagagading tabang pigpaparam. Nagduman kang iya sa arong. Nagbalik-balik na duman mga tugang sa arong. Pagkatapos mga tugang nagtatago, may pandok pa. Sa bagay, kami po na mga barangay official. Bako tabi kagawad Raquel, kagawad J, kagawad Grace, si Kagawad Lumeda, si Cap Danilo, Agripa Kamarangay Sansa. Kami po ng mga barangay official, pag may nag-agad sa muya ng tabang, ora mismo po, minatabang kami. Kaysa pagpaparatogalin, pagpaparabalik-balik ko nino, yan akman kang tao, mga tugang, nagsakripisyon, mga tao, nga rong kayan. Ha? Cap Moni Duba, good morning, Kamarangay Pandan. Same to you, tabi, Cap Mon.
1: As long as it's okay, I'll stay with.
0: Tapos mataram kamu, mapaliwanag kamu. Iningay na kapalaman sa arog kanya, arog kanya, arog kanya, arog kanya. Anapot na sasabutan mampig na talamo. Kap Malo, Miranila Kanbalidad, good morning. Manoy ko'y good morning. Bako tabi Kap Moon, kita mga Kap Moon sa barangay. Pag may minagad sa muya, mga tugang kitabang. Ora mismo po kami minataw ng tabang kun igwa. Kunday mga tugang minasayo mo man kami. Pero kung tutugaan mo, mataram ka, bumalik ka na sana, magduman ka sa arong pag-abot ng oras, di man siya mong itatao. Irak man ka mga tawong pigluluko nindo. Nagpaparagatol ang parad ko, may kwartang maabot. Pag ginang naggatol mga tugang, matik sa takoy, so DCTV, oy ngayon may bayadan ka, deadline mo na. Bako? O hain lang sa mga buwadong maurag. Talihan ngunyan minatara mga tugang si Abo, si Attorney, si Associate Justice o si Carpio. Kaya man ang tulang sa nagkapira pa, mga presidente kamukan mga uro IBP. Kaya sa kadakul-dakul na abogado sa Pilipinas, dahil na mga tugang minaamanti ang Pilipinas, aram na kansaro na tama. Oto na mga tugang sukalaban, mapapilman, maambugan mga tugang. Kaya imbis na magabanti lalong nag-atras na yung uragan. Kaya sabi ko, kung ilingon ta mga tugang ang sitwasyon kan Pilipinas, jawa mga tugang magbabaliwat si Kristo. Kunan mga tao mong yaon dyan, iyo mangyari mga tugang kimangyayari sa Pilipinas. Aros imbis sa maabante kita, maruro kita mga tugang dyan sa gibugibog kang nagkapira. Alive na ang sa kuyang amiga, good morning, kaya tiyo rey kocho, hali pa duman sa Vancouver, Canada. Nasa Canada ka pa, tiyol? Good morning, Tabi Tamiyo. As himang kinanday mayuri sa sinang sa kuyang kapamilya. Good morning, Kinong Marino. Nang bida di tinanay dyan mga tugang sa Barangay Balinan. Good morning. Amigong Ronald, as himang amigang Lorna Bianesong nagantabay na pungo niya na pag good morning. Sa luwasan po, kasabay ko ang mga membros kanuragon patrol. Napalagos mga tugang nagigilibot para sa pagkalap ng informasyon. Bako tabi Cap Danilo, classmate Vivian Mata, good morning, kan Barangay Busay. Yun na siya ngunyan sa Valenzuela. Ako man sa mga tugang, bako po sa inyo sa pag-ambog, kundi naman sa nakinagtutubod sa kuya. Ang mga pignataram ko din, magkikamugta ka din. Ako mga tugang mataram, maapot ka mo ha. Ako personally ha, in my opinion, as a media man, ang pigliribukan mga tugang nagluluwas na malita, yaon yan. Ha? Yaon pa yan mga tugang, totoo po yan. Digdi po sa lokal. May mga taga-midyang nakapirol mga tugang sa politiko. Ako, iuruba na lamang ako sa media, nagkulor-kulor man ako kambuko. Di pa lamang ako nakailing na nakapirol ako mga tugang sa politiko. Digdi sa lokal. Ilingon lang nindo mga tugang. Minabarita ka, sukalaban mo, di na lamang kinagibong karahayan. Puro sa mga tugang maurag. Diyan mo niyan mangawa-ngawa na harumdumanin doon kan magtuko kay ito si Governor Greg Salagman. Bilang Gobernador Canalbay, nagkadiriskubre kay ito mga tugang so nagpakabugtak duman. Nairing duman mga tugang nagpakabugtak duman so pinaluluwas mga tugang mga konsulta. Impyado ka sa radyo tapos yung kaduman, nakacharge kaduman. Kaya ang gabus ng buka kang ngimot mo, gabus mga tugang pabor duman. Kami, ako nagkukomentaryo, pero kung may reklamo ka, rigilit ka, tao, umawunta ka. Pero kung nanggibo mong kalukon, nalang-alang man na umawunta ka, makuman ako mga tugang dangag. At mabalik na kapitan, kagawad kan Barangay Pandan. Good morning, kagawad, Erna Muriala. Sa oras mga tugang na 5 minutos na, makalisa na alas 5 din pagagalag, nagantan ng informasyon, nasa linya man, si Manoy Andy Madrigal. Manoy Andy, maray na agapasok.
2: Urago Live Reborn.
0: Manoy Andy? Manoy Andy?
3: Yes.
0: Go.
3: Good morning. Good morning sa mga parantabay. Regional most wanted person duman sa PRO 4A na aristo sa Piyuduran, Albay. Ang suspect binisto sa alias na Gimo, 24 anyos sa sinerban ini na warrant of arrest sa kasong rape with homicide na dain piansang pigrecommend.
0: Muna yan di. May monitor ka tabi? May monitor ka muna yan di?
4: Signal.
0: Signal kang?
3: Respect ka. Malinawon ang monitor ko tabi, Manu Jess.
0: O, hindi kaya paano putol-putol. Go.
3: Roger, so nakatalaan nining ibalikin duman sa Luran Municipal Police Station sa Padre Burgos Municipal Police Station duman sa Quezon Province. So, Bilyan Albay naman na sinakyada kasugma nga hapon Hunyo 21 ang tupadahan. Sa
0: Munyande?
3: Sa Rumbarang
0: Munyande?
3: Mga 114 pesos na taya budak duwang buhay na manok na pambulang. Sa Malilipot, Albay naman na aristo kan kapulisan ang number 5 most wanted person. Ang suspect sarong lalaki na may kasong sexual assault daing piansang pigrekomendar ang korte kontra digi sa nasambit ng suspect. Yan tabi, Manu Jess.
0: Munyande.
3: Yes.
0: Ano pundunan ni Stiglia sa lugar nindo, sa area mo?
3: Apat na daw na bagang pundo digi tabi, Manu Jess, na ang rason nasulo na dahil ko aram kung ari nasulo kung subuki.
0: Nasulo so machine. Ang rason baga nasulo na so machine. Imposible. Pwede kang mag-replace o baka di ka muna kasurundo.
3: Roger.
0: Ababa mo na rason?
3: Yung
0: pagkaaram
3: ko. Nasulo.
0: Ang pagkaaram ko, kansarong alo, may nagduruman na taga PNP Manila. Now, igwa na kinadakop na kabudig di sa ligas. Pwede ko lang aram kung nakabot niya sa police report na sabi igwa na kinadakop na nagpapataya. Irak man ka itong pinasakripisyon nila. Kung tala ba ako sinarig din naglaog sa ligas pa sa Albay, dapat kompleto ang papeli sila kasi kung nakino ito nagpapanalaga ni Gdis, so Lucky Fortune pinarali. Ungo niya na nung pinalawag niya, Lucky Philip?
3: Lucky champion.
0: Eh baga.
3: Roger, kairak naman ngunyan kan mga kuryador, dahil na naman na trabaho tabi ba, Roger, tapon doon na naman, mag-aapat na aldaw na.
0: Masikan ni Guamano yan, hindi ka nakagingan doon. So mga kuryador, so mga kabo takot. So mga koreador takot kasi din yung daaram, baka araw kayo na bigla na sa nagdakopon. Kung madakop sila, ano mataw lamang kipang dagdag ng gastos, mataw lamang kipang piyansa, so mga kabo nila? Bako?
3: Mataw lamang kipang piyansa.
0: Eh, baga niya, mataraw.
3: Kung kayang itaw, kairak man.
0: Kang saro nga ni si Presidente kang Albay PPO Press Corps, nag-request kami mo ni Andy kung pwede makaigwa lamang ki-meeting with Colonel Noel Nunez. Ang Provincial Director ng PNP sa Albay. Gusto kong sabihin, makikwala kay meeting, Zoom meeting. Ano kami mga buha? Nga ta makikipag-Zoom meeting kita. May emergency kita ligi sa Pilipinas. May emergency ligi sa Albay.
3: Bako naman bagatabi, Manu Jess, sa pandemya.
0: Ay, baga. Antara mo ng rason. Dahil magpasilig duman sa ligaw. No, parte kang trabaho. So, tabong pikirin-bita rin niya magpasilig duman sa ligaw. Okay lang. Kaming mga legit na mga officers, abunin lang ang pag-uni. Mag kami maagal sa daki payroll.
3: Roger.
0: Bako? Grabe. Kaya sabi mo, gusto ming maaraman. Kag inot nagpapil. Naramduman mo ito kan pinadakop sa operasyon kan sabi, may bukis yan sa ligaw, may bukis sa tabako. Naramduman mo ito, pinalaya sa COP. Nagpapod kayo ito ng meeting. Pipaduruman sa mga taga-media sa Albay PPO. Ngunyan, nagrayan kapalpakan, poon ka nagpundo mo niyan na nabuhay liwatan weteng, dahil na nakakaampag sa mga legit na taga-media, ang provincial director, campaign official, by, gari na kuluro naman inikip politika.
3: Pero may bagang araw na sa nagkayaan dahil nagpapameeting sa member kan albay PPO.
0: Sabi kayo ito sa Muya, at least ngayon, once a month, may pameeting kita, at least araw-araw kanya, araw kayaan. Ba't ay guwaman ko ta'y nakisarong preskor, na igaw naman ko ta'y ng group chat kang preskor, paguna ko, aniluluas duman so gabos na accomplishment kan PNP, ano ang mga naginibon kan PNP, bako nakabugtak duman so problema kung ano nuna sana, kaya sabi ko, kadaklan sa mga yaon duman, dapat mag-apply ng komentarista. Bako?
3: Chat-chat, komentara na sana.
0: Okay, kung iuragan siya, gusto niyang makapag-komentaryo siya, magbakal siya, kiura sa saro siyang member kang PNP, takaling duman niya iluwasan ang urag niya. Bako na may group chat ka, papakaraman mo sa problema, araw kanya, araw kanya, araw kayan. Bako? Kaya ako nag-lift the group.
3: Okay, Bado Jess, ano talaga itong tanong sana naman kung ano rin mabuhay. O ano rin mapundo ang kalatyo. Kung baga na sulo.
0: Oo.
3: Machine kan na wait o kan steel.
0: Raso na sa bua.
3: Roger, so yan doon na informasyon halidigay isa sa kuyang
0: Salamat mo rin sa mga dagdag pang informasyon na rin mga tugang sa lawas. Now, kansarong aldaw nag-request kami sa pamayukang Albay PPO na kung pwede magpa-upload lamang ki-meeting. Kasi kang inot mga tugang nagbabapol sa Muya ning meeting ang katuyuan da mga tugang ma-counterpart sa mga fake news na nagluluwas sigdi sa probinsya kang Albay. Kasi po tabi pag sinabing media, yao na kami mga tugang perme, nung kananggad kami magpaudyan. Pag misen po nga ni, mas naiinot pa kami na nakakuha ning impormasyon sa PNP. Kaso lang mga tugang, pag kami ang nagkandak, bako pa po yan mga tugang maikukonsiderar na official, dahil malo siya mga tugang hali na mismo sa, kung official na, hali mismo mga tugang sa PNP. Pero kami po, pag may nakaabot sa Muya ki-informasyon, talagang sabi nga ni mga tugang, magibo kami kimagkakanigong paagi para mga tugang makompleto mi ang informasyon. Now, kang mga nagtalikod na bulan, igwa mga tugang ki-operasyon kan STL, nagbalik mga tugang operasyon kan Weteng sa Albay. Alagad mga tugang, nag-agad kami nin paliwanag sa liderato kan PNP. Di nakakapaampang si Colonel Nunez. Ano ba sir? Kang December, kang nakipag-ampangan ka sa Muya, Mariam Pigurunan, kami maabutmi na makatabang sa PNP. Kasi pag nakakomentaryo kami, araw kayo ni madadagit ka mo. Pero yaon sa ido ang problema. Ha? Mataram i-zoom meeting na lang. Nyata, natatakot ka mo na makipag-ampangan kami sa ino. Kasi pag nagkarampangan kita, makakaapot kami sa imo personal. Ako personal eh. Ako ang taga-media na day, mga tugang kipalad, pagabot mga tugang sa pag-agad ng kutong. Kaya ako makusog ang boot ko magtaram sa arog kayan. Makusog ang boot ko mga tugang magkomentaryo. Kasi takot ako mga tugang gibuan ng istorya. Naramduman ko kay tukan barangay captain ako sa Muya. Aki pa ako. Pigataraman kami na supundong yakan barangay. Pigabanga-banga ni kapitan tapos si tesorero. Paano ang pagbanga-banga kang pundukan barangay? Iyo po tabi, kung tuod ka mag-ibon ng katarantaduhan, tuod ka mag-ibon ng kalukuan, kaya mo yan. Sa imo pasil na yan. Arog sa Muya na bakuman kami mga tugang tuod kung paano ang pag-aabas kan pundo kan barangay. Sore kami dyan mga tugang iyo. Good morning, Kerbert Bautista. As in, good morning, Monkey Kevin Soto. Sabi kanyang nag-text sa kuya, good morning, tabi sir. Makaulok bagata soari kung sisay palugod sa mga aktibuhon sa simbahan, iyo palugod tabi ang baliktad ng ugali. Iyo baga po, Pura de los Obos. Sa oras mga tugang na 14 minutos na makalisa na alas 5 din pagkagad nagdaganta ng informasyon. Nasa linya man si Manuel Alan Lopez Heto Nolan. Marayan aga, please come in.
2: Urago Live Reborn.
4: Yes, marayan aga Manuel Jess. Marayan aga sa mga parantabay. Tama yan na pigga tataramo yan sa manungod sa wedding. Naramdaman ko ba yan? Nangailing ko so chaleco kan mga koreador. Ang saro sa nag... Nampiling ko ng gatulos duman. So nakasurat sa likod. Larong may puso.
0: Pangabas na may puso.
4: Larong may puso.
0: Makairak man. Ababao na sa 1% nako ka duman sa pataya ninda. Tapos lalansyon mo pa. Nyata, kung talagang legal an operation kay niya, tatakay po ang pagpapuropondo. Kasi kang inot magalan so lucky fortune, dire-diretso an operation kay ito. Paano kaya nagpuna digdi niya tatapinaali so lucky fortune? Bako may nag-file nga niya kay ito ng kaso kayan sa reklamo nila, pinatanggal so kontrata, naarog kayo niyang kontrata, pagkabot ng oras, pinapundo?
4: Roger to that. Baka day lang nagkaso, day nagkaso rin daw.
0: Kaya kung ano man na bagay na pigplano ng maraot ang intensyon mo, di mo niyan matrayon po. Kaya kung ikaw mag-ibo, kaya ka mag-isip kay maraot ang aning mariang resulta.
4: Correct.
0: Bako?
4: Tama ka.
0: Mm. Baga, Diyos ko,
4: Marikman. So tama sana nga eh.
0: Oo, so tama sana.
4: Arin nasulo so machine o nasulo so kunyan?
0: Nasulo so bankero? Dahil sa kabubukis nindo, may nagtamang dakula?
4: Yung nga ni Ian. Dati di ba ka sa Ligas, pinay man talaga yung pagtugutan ni Mayor.
0: Kung nasulo ito nan, kung nasulo yung kasa management yung kasa marketing, within a day, mag-ibo kayo niyong magkakanigong pagi para mapa-absent, paano man suin ka mo?
4: O baka na baka na sulo gigibuan kipaagi
0: iyan. O baka na sulo na grabe ang pigaagad sa imo kan mga taong nasa likod kan pag-operar kan STL Digdis Albay. Kaya nya tatali na kakampang sa mga taga media, legit na taga media si Colonel Nunez, ang provincial director kan PNP sa Albay.
4: Yan sana.
0: Mapaabot okay. Kaning meeting, mapa-zoom nya tatama zoom may problema Digdis Albay. Takot kang kaputon face to face kan mga taga media kasi kitang mga taga media pag kampang mina mga tugang sa mga dapat ming interbihon, talagang angimot mi di pwedeng pugulan.
4: Mag-ura naman kay COVID para mag-sairanom sa Zoom meeting.
0: Baka siya may COVID.
4: Okay. Sa mga dagdagtang impormasyon na isinagibo ka na nakaging Sabado, Hunyo 22, 2026, na magkakasabay na pirlian ka na mga miembros consumidores ka na manlalain na polling sites para sa eleksyon ka na Board of Directors kan Albay Electric Cooperative o Aleco.
0: Ano kay ko ning election kasod kana kaging Sabado?
4: Yo tabi Manoy Jess. Digdi sa siyudad kan Legazpi, isinagibo sa Legazpi Port Elementary School ana burutuhan para sa District 4.
0: Siya lang gana.
4: Sakop ana Legazpi City at sinan banuan kan rapo-rapo.
0: Nga ta may PIO man ang Aleco. Tali man nakakapalwas kay impormasyon.
4: Sa nasabing distrito, saro sa naman na nagkandidatong kwalipikado sa posisyon ka na pagka-board director.
0: Siya na gana din?
4: Si Mr. Cesar Bordeos Jr.
0: Ah, so dati?
4: So dati, bang gila yun.
0: Oo.
4: Kasabay kini, pinag-inganyar ka na Aleco and Gabos na Memoros Consumidores na makisumaro sa nasabing pirlian at gagamito ng sendang pribilehiyo na makapagboto. Sa paliwanag man ni Mr. Ariel Risayaga, ana pamayo ka na Barangay Power Association o BAPA and Special Project Section kan Aleco na importante ana papel kan mga Board of Directors sa kada distrito dahil sindaan katabang sa pagpapautob kan mga pulisya para sa ikakarahay kan kooperatiba kasi na masirbing tulay para sa mga
0: aramulan ang mga
4: consumidor.
0: Aram mo kunyan pagbisan demo na masabot ano makagulo-gulo na. Magpaabot ka ng reklamo sa Aleco na may mga illegal connection. Aluyo ang aksyon. Aluyo ang aksyon. Uyaman ka na sana. Aram mo kung yata mataraman mga taga Aleco jawak magpara reklamo kamo sa muyag wa kay mga systems loss. Ang problema kamong mga tultol na nagbabayad kasabay na kabuduman sa nagbabayad ka happy man gilaray kami.
4: Roger.
0: Simple analysisyon. Nagpaabot sa mo kay reklamo. Yan, tatalihin nyo natatawan kayo magkakaligong aksyon. Kada ko lang nagpapabuting reklamo, naroon kayo ng problema, bako?
4: Ano sabi ka na, Aleco, magpag-imbestigaran?
0: Anong imbestigar? Kayto, kayo yung mga or anti-cyber naan, kadimunyuhan yan lang. Kayto kami, kan mga baguan kami sa media, yung nagdi nakabuktak, nagdi sa Aleco na ni maabot sa limang persona na arrestar kan mga members kan PNP sa dinhuli sa illegal connection. Yung dumang supangaran mo niyan, tarakot pangaranan. Nangabas kayo, tatago mang pandok mo, deposito. Kadukuhan yan.
4: Pagpuputihiran ngayaan na suspitsado.
0: So ginibong ng kalokohan, isip lamang din ng protehiran? Dahil?
4: Yeah.
0: Bako?
4: So nalangan din krimen, dahil nga nini naisipan.
0: Correct. Kung magibo ka ng kalokohan, dapat aram mo ang magiging konsekwensya kaya, aram mo ang magiging resulta kaya, aram mo ang magiging biltada kaya sa imo. Bako na natawan ka pa kay magkakanigong proteksyon, nakagibo ka na kay kalokohan?
4: Sa kapitanali ko, sana maging ay ka na paglaw. pero hilang naman kang alito. Umalata na ini mga nakagingal daw din sa Sunda Party kan. Talagang garo na naman Christmas light.
0: Hay, na sa contractor yan kan proyekto.
4: Napunta ba ka?
0: O, saka?
4: Naman palang digi sa may party ka na ang pinaka-ultimong poste na nahiling kang pinagtrabaho. So, may sa may hampang kang landfill sa kilometer 21 sa Trinidad. Tapos yun, sundok bagay. Pagalawa bagay, sundok yun sa may party ka ng kabagong abon.
0: Pag-una ko yun ang programa kang sa idong gobernador.
4: Yan nga eh. Kaging simana sa session regular panin na ito, nag-kaiguan in privilege speech si Municipal Councilor Carly Giriba. Sa pigahanap niya, kung ano na ngaya, kumusta na ngaya ang development kaining proyekto ka na three-phase. Kasi ito. Talagang maluya ho na managers ang kuryente.
0: Baka ano na lang, sa mga pusing na kanispila dyan, papaisa na lang kikorak ding.
4: Papatugunan kan mga bayong.
0: Oo.
4: mapagalan mo niyan, taan na mga na tadaklan kan mga members consumidores, nagreklamo na sa maski nga ni bagay ni mga pagpapatagas kanilo. Dahil alo yun na makapatagas, pamalayaw ng kuryente.
0: Ata sa muya nga ni, sa muya, electric pa na sarang electric fan, dahil nagagana. Iuraga na lamang sa pamangkin ko, tamalayaw ng electric fan. Ano man niya ako magiging bukan, ta problema kan aliko. Sa laog ka narong mo, gari ka mo sa na Christmas light. Kaday na magparaambugan mga taga-aliko, tapos magtagalos man lamang si Engineer Buksit, magriparo man lamang siya. Sayang, amigo ko pa naman si Engineer Lucilo, aki kan pinakapaborito kong professor. Pero pag-aaro ka ng sitwasyon, paano na kita kayan?
4: Kamu daw nga niya nangyayari dyan, ta, kung magigirong daw man tabaga managis, ka nakaging taon o bulan, pintabangan na bagayan ka na kubikon na magkaigon yung pundo.
0: At magulbulon nga niya.
4: Eh. Hain na daw ito.
0: Iungit
4: ano
0: mo na
4: sana. Ano daw nangyari?
0: Oo.
4: Tangon yan talagang nga mga members consumidor sa Albay, talagang nag-aagra ngayon man. Lalo na ngunyan na panahon na mainitunan sa palibutan, malingaw toon.
0: Oo.
4: Dahil na nagtataririk ang electric fan.
0: Iyo baga, sa mo iyo, kasubangge. Kansarong aldo, kansabado, iyo na. Kasubangge, iyo na naman, ang karing electric fan. Kaya pag misan, pag nagkakaturo ako dumang sa kwarto ko, titaras ko sa kurtina, nagabos.
4: Eh, baga, nagkakaturo ako sa luwas na hana.
0: Iyo baga, pangyari, ano? Gabos na. O, magiro man lamang ang congressman, kan second district kan Albay, baka yeah. Napuros pamulitika, mataram ka mong unity sa Albay, pagkasararo sa Albay. Kaya ang mga politiko makipagkasararo dyan sa mga tawong yan, hindi, baka pagabot ka nula sa rugon ka mukhang ginibo kay Bichara, Salceda, Lagma, Imperial.
4: Alo yun na bagay magiging problema yan, ang supply kang kuryente, hindi sa Albay. Hindi naman, kung ano man nangyayari kayo ng mga nagkapiratang...
0: Data na pagparagamito, no, yaw nagdi sa tuya ang Bakman, yaw nagdi sa tuya ang TV Geothermal, kasi ang pagproseso kayo ng Manoy Ande, Manoy Alan, arayo ang proseso, difícil ang proseso kaya because nakakampang tal mga taga-Neya, nakakampang tal mga persona ng araw kayo ni... Yan na niya madaling makatabang para sa ano kang sus. Bako madaling sabihin, kasi bako gustong sabihin, porkit igwa kita ng supply degree sa Albay, gamitun, ta igwa pa yan kay mga proseso para magamit. Sabi nga ni kung sa asukar, pag-ibok kay asukar, so pinakapuro na kayo, yun ang gigibuntang asukar, pero ining nga direkta lang mamamatian kan mga taga-Albayan ang bakwan tapos ang tiwi. Dakul pang proseso yan lang.
4: Tama ka dyan. Tama kaya rin sabi mo, yaw sa tuya ang mga source. Naman yan talagang direktang
0: may susupay ka tuya. Oo.
4: May proseso. Bago sa mga transmission line.
0: Correct. Pati
4: rin sa mga distributor. Araw ka na lang ito.
0: Igwa pa yan kay mga proseso. Kaya mataram kita sa mga tao, mga manluloko dyan sa luwas. Mataram na yaw ligdi sa tuya ang Bakman, yaw ligdi sa tuya ang TV Geothermal. No. Bako yan gustong sabihin, porkit igwa kita ligdi, automatic magagamit yan. Igwa pa yan kay proseso. Sabi nga ni maagi pa yan sa tamang proseso. Kaya aloy-aloy pa bago manamitan taligdi sa albayan arukan. Pero magibo na kuta na kay magkakanigong pagi. Bako na puros politik ang pigiisip.
4: Tama ka dyan. Nangyayari man kaniba, puro... lip service, sura man ki nagiging resulta.
0: Sabi baga, action ba kung tabil? Di man ki action, paano? Di man ki tinabil, kaya di man ki action. Bako?
4: Okay, so, ayan muna kami, manager, sa nagdag sang informasyon. At sa si Adan Lopez, sa ito, nabas sa Bicolano, Uragon.
2: Uragon Live, Reward.
0: Salamat lang sa mga dagdag pang informasyon na mga tugang sa luwas. Now a heart, not a day. Sabi kayo ng barkada ko, nyata ta madalion ka, nailing takatabi mate sa tungyang nyata ta ampiga abu ko pa ng oras sa lawigon. Maski babae ka ning arog kayo ng amount, pag nagkaw ka na sa tungyang, maalat ka dyan kituloy hours. Kaso nagabuko na kanakul-dakul na pwedeng bawin, pakilabol ka na bilayan kung an. Maray na katabi, Sir Jess, nagantabay naman po ako sa imo. Salamat po. Salamat, tabi, amiga. Salamat. Nagpa-meeting, tabi. Ah, pakilabot ko sa iya. Ano po malanggibuon niya? Basta ako, ang solaminting ikataram ko sa inyo. Di ako dyan malaog sa arukan na bagay na mapapirdi ako. Ayun. Ang sisay mo na nagtubang sa ako pagkabuting oras. Ibuluno, umali ka. Haliunta ka niya. Tamang tiyamataga pa ako sa imo bako. Oy, good morning, tabi kay Mading Alma. Asima na sa bilog na Familia Loria kan kailako. And good morning, matabi kay Ricky Libre Salamir yung nagantabi ng unyo na pagkaaga. Iyo baka nagtumang kanya, natamatag ako sa imo, yun dyan. Salamat pa sa mga may gusto yung Beach W. Talagang, sabi nga niya, mga tukang talagang puga-puga sinungin sa paglibot kada puro. Showbiz ma. Kaya congratulations sa mga Beach W's kan sa mga kailako kasama na sa BNS, lalo si Mading Alma. Grabing trabaho ninyo mga tukang sa pagkumplito kang bilog na datos sa barangay. Maray na ka mga tugang ko po si Jess Magallanes matod kan mga pagbabareta ang unyan pong aldaw nin Lunas 22 kan bulo na Hunyo 2020 sa isa. Inuto niya itong headlines kan mga bareta sa lado lokal. Nagbaba na ang bilang kan mga badyaw na nagbabaralaw bagaw sa syudad kan legal Bureau of Fire Protection Bicol na siniguro na patas ang asin transparent ang pag-ako nin mga aplikante. Pibok sagpatanid sa publiko nin huli man sa epekto kan Lahar Flowa. Itong lugar sa Sorsogo na kuan internal peace and security status. Pinagtutubunay legal recruiter alistado sa syudad kan Legazpi. Yan ta santo headlines man kan mga bareta sa lado nasyonal. Maabot sa 1.6 million apektado kan magnitude 7.8 na linog sa Mindanao. Paolo Duterte nagpaabot din pagpupugay sa sayang ama na sila ating Presidente Rodrigo Duterte. ICC pinalabasan mga patakaran sa trial ni dating Presidente Rodrigo Duterte as in pagtukaw ni Jesus Cordero bilang si presiding officer. Sarok pa mga tukang sa mga dakilang hudas. Kumontra kan sarong dating Supreme Court Justice. Presyo kan mga produktong petrolyo mababa. Sigo pwedeng bumaba sigon kay Senador Alan Peter Cayetano. Yang kasanto sa lalo'y international Zelensky nagpatanid na sa maiwasan na pag-atake kan Russia sa Ukraine. Nianta Santo NBA champion Clarkson binati ni Manny Pacquiao. Sa lado ng showbiz sa Nadia Montenegro nagtapos ang high school sa edad na 54 anyo. Yan mga tugang headlines. Tama katabi wad mga may gusto talaga ang mga BHW style. Yung baga po. Grabe po ang sakripisyon ng dangunya nagigibo mga tugang kan mga records. Yan mga tugang headlines kan mga barita ni Talis po pakalisin na kapirang palagatak.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangamdaman ko ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa NIMS Wellness Center at salamat sa Panginoon.
1: Ang NIMS Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang NIMS Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang NIMS Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tar Sales and General Merchandise also offer tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Located at Barangay Tagas, Taraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada. Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Ibalon Tours 96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
1: Ang oras po mga tugang sa Radyo Uragon, eksakto na po nga 35 minutos na makalisan alas 5 ng pagkaaga.
2: This time check is brought to you by Liveraid Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid, it's liver lover, boys.
1: Balik na po kita mga tugang sa programa. Oy, good morning pa lang tabi, isa ko yung pinakamagayon na kapamilya. Good morning tabi kay Christy Jacob Ardales. Ang masunod na kapitan kan barangay Kawayan kan maanito Almay. At si manang pinakagwapo kong amigo, good morning tabi kay Sir Errol Mallorca. Sir Errol, good morning. And of course, good morning matabi kay Manoy Mario Marbella dyan sa barangay Bungalon kan Daraga. Pantay 5 minutos na makalisa nila 5 din pagkagangon niyan sa detalyes na kan mga balita sa lado lokal. Nagpunang magbaba ang bilang kan mga badyaw na nagbabaralaw bagaw sa Sunar Can de Gaspi. Sigon sa informasyon na nakabot sa Urago News, puon pa kan mga nakaaging aldawa bilang nasaraan badyaw na nailing sa syudada. Kabilang digdi ang mga badyaw na mailing sa nakapirang mall sa Legaspi at mga sa nakapirang simbahan na kung sa ilagambang ini pagalaw ni Domingo para mamalimusa. Magigirmduman na palago sa lagigibo ni magkakani kung paagi si Mayor Isha Mismela para matawar kibari na buhay ang bilang kan mga badyaw na nagbabaralaw bagaw sa syudada.

0: 46 minutos sa makalisan alas 5 ng pag-aga. Sa iba pang detalyes kang mga balita sa lado lokal, siniguro kang Bureau of Fire Protection Bicol na malinig, transparent at simampatas ang sa ilang pagproseso sa mga na, as in pagpipili sa mga nag-apply para maging miyembro kang Philippine Bureau of Fire Protection. Ilan kasunod kang mga nagluwa sa informasyon, nagwasubot kinagaganding bayan na sinagagamit ang posisyon kaya nakapin ang empleyado kaya nasabi ng ahensya para makalog bilang tawan kang Bureau of Fire Protection. Sa sayang payag sinabi ni Bureau of Fire Protection Provincial sinabi ni Bicol Regional Director Fire Superintendent Archelle Santiago na nagagi sa tamang proseso ang mga nag-apply na maging miyembro kan Bureau of Fire Protection sa bilog na Bicol Region. Sa oras magatukang na 37 minutos sa makalisan alas 5 din pagkagadagdagan na paninformasyon pangyari mga kamuktakan, magiging kamuktakan kan panahon na nasa linya po Sir Ariel Samudio kan pag-asa ligas. Sir Ariel, Marina morning, please come in.
1: Na aga po. Para po sa satuyang update sa kamuktakan sa panahon, ang bagyong si Francisco muling namatan inyo kasbong alas 4 nin aga sa distansyang 715 kilometers sa Rangan kan Tugigaraw City, Cagayan. May taglay na kusog na duro sila naharap sa kontrol nag-aabot sa 140 kilometers per hour at sa dikong pag-usok ang duro sa nag-aabot sa 170 kilometers per hour. Nag-hero ini sa direksyon na pasulupan or pasulupan sa rekas na 30 kilometers per hour. Samantala, nakabandera man ang tropical cyclone wind signal number 1 diwan sa mga lugar sa Batanes, northeastern portion kang Cagayan, kabali naman ang eastern portion kang Babuyan Island. Samantala, southwest monsoon o duro sa bagat ang nakakapektuman sa Indirong Visayas, Mindanao, at Palawan. Hindi man sa Kabikulan, dahil man sa mga localized thunderstorms, posible man ang mga pulo-pulong pagkuran o pagkikilat at pagdaruldol. Maluyang ang sinakamtama na duro sa nahalin sa timog sulupan ang mga matiyan na may banayad hanggang sa katamtama na pag-alon kan kadagata. Ang tinatangagot ng temperatura sa maghapon, 25 hanggang 34 ang taskang Celsius. Ang saldang nagsira ang alas 5:19 ng aga, masulupan sa nanas na ekspresyon ng hapon.
0: Sir Ariel. Ini pong si Francisco din naman din makakapikta sa weather conditions sa Bicol.
1: Hindi po sa tuya sa Bicol, demo po niyo inasa na direct na makakapikta sa tuya.
0: Iyo po, oo. Okay, salamat po Sir Ariel sa pagtaon ng oras sa makasabay ka sa programa.
1: Salamat po.
0: Okay, salamat. Mga tugang Sir Ariel sa Monyo kan pag-asa Legazpi. So, di man mga tugang kita apiktado kang bagyong si Francisco o sa mga Marites dyan, baka mag-apot naman ka. Ano nga yan, Sir? May bagyo nga kita, Jess? Iyo, may bagyo kita duman sa Benguet, Baguio City. Express! Ngunyan sa detalyes pa kan mga balita sa lado lokal, what natali, nagpatali ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Sa umakan na o sa epekto kan lahar flow gikan sa bulkan man oras sa makaigwan ni pagulan sa palibot inialaging payag ni PBOX Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Mariton Bonasa. Sayang sinabi ni dakol lang mga baglaba ang nakatambak kunyan sa gali kan nakatambak sa gisima sa miisigali sa banuan kan daraga si nagkapir na pang parte particularmente sa banuan kan Kamaliga. Kasabay kanin sinabi pa kan opisyal na dakula ang posibilidad na maapektaran kanin mga nasa low-lying areas sa sinabi pa ni o sinabi pa ni Bornasa na ang nakatambak ngunyan sa sabon si Gali ang pwedeng mag-agi sa binanuan, mabinit, bunga, mataanag, buyuan, para nga si Banbasuda, Chanila. Sabay kayo ni sinabi pa ni Bona sa kinakapayan na mag-ingat mangyari ang publiko sa epekto kan posibleng pagtama kan lahar flow. Sa iba pang detalyes kan mga balita sa lado lokal, ipinagdeklara na ang anum na munisipyo sa probinsya kan Sorsogon bilang P0 makalis makuha ang stable internal peace and security status o pagbisto sa lugar na librido sa mga insurgensya. Sigon kay Sorsogon Provincial Information Officer of Police Major Arwin Destacamento, sinabi kayo naligtas ang mga lugar iyo ang Sorsogon City, Castilla, Gubat, Kasiguran, Puerto Reyes, Santa Magdalena, at Matnuga. As in, posibili pang managdagan ining ngunyan na bulo ng ulyo. Sinabi pa ka nasabi ng opisyal na basado ba rin sa pinagsumiti ng report kan Philippine Army, particularmente ang paglibot-libot tinda sa mga banuan kanasabi ng probinsya.

0: 41 minuto sa makalisan na lasing kunin paggagangunya sa ultimong detalyes ng mga pagbabarita sa lado lokal ang arestado ng sarong priyo nagtutuburan na illegal rektory makalisan magbayula sa Republic Act No. 10022 na may amenda sa Republic Act No. 8042 o Migrant Workers and Overseas Fund del Pilipino Act of 1995 sa Legazpi City. Sigun sa naging paikan albay PPO, ang biktima binistong o ang sospechado nagigibok yung magkakanigong pagi sa koordinada ko pinikan mga tawan kan Bureau kan Philippine National Police sa surveillance sa ginibok ang Department of Migrant Work Regional Office No. 5 kaibin ng Criminal Investigation na CIDG. Sinabi pa sa impormasyon na nasabi ng person nagre-recruit kan mga Negaspenyo na magpiling makapagtrabaho sa nasyon kan Australia. Yan mga tugangan katilipunan detalis kan mga pagbabarita ang unyan pong o sa lado lokal. Ang detalis po kan mga balita sa lado nasyonal pakalisin na kapilang hanap ng anap buhay.
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago. Urago.
0: Ang oras po mga tugang sa Radyo Urago, eksakto na pong 42 minuto sa makalisa na lasing ko din pagkakan. Nagpapabot man po ng good morning sa bilog ng mga tugatulatulan. Masulo na Barangay Kagawad. Good morning, Tami Kisabel Brisinho. Asiman kay Kagawad, G. Loses Cabildo dyan sa Barangay de La Paz. Asiman ang pinakamagayong kong amiga. Good morning, kay Mary Sisa. O niyang sa detalis na kan mga barita sa lado nasyonal minabot na sa 101.59 million individual na apektado kan magnitude 7.8 na linog na nagtama sa nakapilang parte kan Mindanao kan nakaging OU8 si Consa National Disaster Risk National Management Council or MDRRMC. Sigun sa naging paikan NDRRMC apektado na mabot sa 1.599,315 persona o 3,379,664 na pamilya halipas sa 587 barangay sa Davao Region at Sibang Sauk Sargina. Sa naturang bilang 22,909 katawag palago sa nakaisangunyan sa mga evacuation center mantang kompiso manikibabot sa 63,351 individual. Sinabi pa sa impormasyon na palagos piling dakula pa nasabi ng pwede pang madagdagan ang nasabi ng bilang ninuliman sa palagos pang pag-ibakuar kanagkapin ang apektadong pamay persona.

0: 44 minuto sa makalisan nila 5 ng paggagay na probranakang International Criminal Court. Ang patakaran na sinman schedule para sa paglilangog kan kaso ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa nakatalan na gibon sa mabot na Nobyembre 30 kang presenteng taon na. Segon sa 23 sa pailang desisyon kan Tribunal Trial Chamber 3rd, mabasaw ng inot na aldaw ang paglilita sa kasong crime sa against humanity na isinampa laban sa dating Presidente. Igsugo man kang prosecution ang magsubmit ng trial brief. Lisan kan mga tisigo sa mga ebidensya bago ang magabot ang Agosto 21. Kasabay kayo sinabi man kan kampo ni dating Presidente Rodrigo Duterte na kayang-kaya ng simbagona ang nasabi ng mga akusasyon kontra sa dating Presidente kang Palapinas. Ngunyan, sa iba pang detalis kan mga balita sa lado nasyonal di dapat magtuka bilang presiding judge sa Senate Impeachment Court laban kay Presidente, kay Vice President Sara Duterte, si Senador Chis Escudero sigun sa dating retiradong Supreme Court Justice. Sigun sa informasyon hindi subot dahil niyang issue o dahil man sa issue ni Senador sa interpretasyon nito sa salitang port tweet, sinabi ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Dapat sinabi pa kanasabi ng opisyal na dapat na ipag-ipiton o patapalo yun ang pagiging presiding officer niya sa impeachment trial gaya araw ka nangyari sa larong kanadmin ni Escudero. Ipinaliwanag pa ni Carpio na malagantong trabaho kan sarong presiding officer in huli man sa saina ang pasya kung pagtatawan o dahi ang isarong motion na magigirumdum na nakali sa Abril. Tilawan yung ginaw kan Korte Suprema na ibig sabihin kan Port Witt na depende sa sitwasyon pero sa laog ginagkapi na sa laog ni tamang panahon na. Ngunyan sa ultimong detalis kan mga balita sa lado nasyonal, dakulang ang posibilidad na magbaba na ang presyo kan mga produktong petrolyo sa nasyon na darakan pinagsasabing pagkasunduan ng US President Donald Trump as in man Israel Prime Minister Daniel Netanyahu. Iyan ang payag ni Senador Pia Cayetano. Sayang sinabi na kung pagbabasihan na nasabi ng kasunduan, dakulawan ang magiging epekto kay ni para magbaba na ang presyo kan mga produktong petrolyo sa malayang parte kan kinabana kasabay na ang Pilipinas.
1: Mga bareta sa ibang nasyon. International News.

0: Ngunya, sa detalis na kan mga barita sa lado international, nagpatanil si President Volodymyr Zelensky ka nakaging Sabado, Hunyo 20, na nagandaan Russian forces para sa maiwasan ang pag-atake sa Ukraine. Sigun sa laging paika na sabi ng Presidente, palago sa lagigibunin magkakanigong pagi ang Russia para liwat silang atakihon na. Kasabay kay ni sinabi pa ni Zelensky na preparado mo ng forces ka na sa Ukraine sa pag-atake ka na sabi ng nasyon. Sa ultimong detalis kan mga barita sa lado ng international, 5 person nagadaan matapos ang pag-atake kan Israel sa Lebanon na. Sigon sa impormasyon, nagkapilang oras na nagpalayog nina. Mga missile ang nasabi ng nasyon sa ibong kanapagkasod na ceasefire entro kan Israel sa Iman Hezbollah grupo. Sinabi pa sa impormasyon na nagatake ang Israeli forces kayo mo na naging rason para magadaan ang 5 persona.
1: Barretang Sports.
0: Ngunya, sa detalis na kan mga barita sa lado ng karawat ali sa sarong Pilipino kampiyon agang sa sarong pa. Nagpadaling pagbata ang Pilipino boxing icon na si Manny Pacquiao sa bagong korona ng NBA champion na si LeBron Clarkson na. Matapos ang manggana sa Lee O'Brien Trophy kasabay ang New York Knicks. Si Clarkson ang sarong veterano pidaso mula sa bench para sa Knicks na nanggana sa NBA title sa 5 kawat laban sa San Antonio Spurs. Ipinadala ni Pacquiao ang pagbati sa paagi kansayang video call.
1: Barretang Artista Showbiz News.
0: Quarantine minutos sa makalisa na 5 ng pagkaaga. Ngunyan sa detalis man kan mga barita sa lado ng showbiz, it's never too late. Inialaging payag mismo ni Nadia Montenegro matapos na mag-graduar in high school kan nakaging Marso sa pinag-afford na Brookshield kan Pilipinas. Nagtapos si Nadia Montenegro in high school sa edad na 54 anyos sa Paikan Arts Program kan Department of Education. Ngunyan sa ultimong detalis kan mga barita sa lado ni Showbiz, dahil nagliblang katawan ng mga nagluluwas na impormasyon na malipat na sa GMA7 si Mila Contreras. Sigun sa laging pagnimila din katawan ng mga nagluluwas na impormasyon, in huli man na naging host na siya kan Pinoy Big Brother kasabay si Sam Melby. Matapos ang collab kan GMA7 na siman kan Kapamilya Network. Sinabi pa ni Mila na palago siyang matinir bilang talent kan ABS-CBN. Yan mga tugunan kapit po ng detalis kan mga pagbabarita. Ngunyan pong alaw ni Lunes, Pizza 22 kan bulo na Hunyo 2026. Salawat po sa ngarang kan mga nakasabay niya sa programa asin sa pagbabarita. Ang Pag-asa Legazpi, si Manoy Alan na sinman si Manoy Ara. Andy Madrigalayo. Salado Technical, si Manoy Tope. Yan salado Technical, naman sa tower si Manoy Jules Baldiram. Ako po si Jess Magallanes. Minawalat ka tataramon, day bali sa Yumahan, day sa napagtugaan. Basta Bicolano.
2: Basta Bicolano.
0: Adios, maray na aga, Bicolandia.
1: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos, region wide.
3: Inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nisuwanga Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi,

0: ka palang uminom ah. Kagahapon lang. Bahaling ka na agad.
1: Ubus ko yung limang binigay sa akin.
2: Ba yun?
0: Ang galing ano? Hindi ka na. Dati sabi mo 6 times ka umihi. Ngayon, ilang beses ka lang umihi simula kagabi?
1: Siguro kanina, umaga pag gising ko. Tapos
0: kagabi isa lang.
1: Kagabi isa lang. Nakatulog na ako.
0: Wow.
1: Uy, nagising pa na ako umaga na. Minsan, pa ako nagising ng mga madaling araw, madam ng mga alas dos. Di na mo nakatulog.
0: Ngayon, anong oras ka na nagising?
1: Kanina umaga. Alas 6 na ako.
0: Wow, nagnaw mo pa.
1: Maliwanag na ako.
0: Ang galing yan na.
3: Tatay, anong namatian mo ka nagdigdig ka?
4: Sobrang
3: kulog ang mga joints. Kirang taon ka hindi nakalakaw.
4: Grabe, malabi ng taon.
3: Oo, hanggang kang nagdigdig ka. After detox mo, kumusta?
4: Nakakalakaw lang man ako daw. Ako.
3: Pero bako na grabe.
4: Bako na grabe, yung araw ba ito.
3: Tapos nakalakaw-lakaw ka na.
4: Pero ang araw ka na sa iyo, kapag kumiro, sabay ang report ko kami
3: ko. Oo, diday ka na nakatrabaho. Kirang taon na.
4: Mapulong taon na.
3: Oo, ngunyan, medyo okay-okay ka na. Pirambulan ka pa lang sa ko.
4: Sarambulan
3: pa lang. Dakol na ang pagmati mong maray na. Sa pagturog mo, maayos na. Pag CR mo.
4: Ang pag CR ko, normal na.
3: Pag-ihi mo, pirang beses dati.
4: Nasa ano?
3: Ngunyan, pira na lang.
4: Ang panduwa ko muna.
3: Aga na. O, di duwag beses na lang. Marisain mo sa pag-detox.
0: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan ba?
5: Love this.
0: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
5: Kasi po, yung mata ko, malabo, malabo.
0: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
5: Medyo malinis ma.
0: Malinaw-linaw na?
5: Malinaw-linaw ng konti.
0: Nakakakita ka na ng konti?
5: Oo.
0: Oo. Oh, so, maganda ang eyes ba?
5: Maganda yung eyes pa.
0: Yung nanay mo, ano naman ang sakit niya?
6: Si mama, marami siyang sakit. Bisang pagod, ganyan, may diabetes. Yun ang mga sinasabi niya. Hindi siya nakakatulog sa gabi.
0: Oo.
6: O, tapos nag-take din siya ng wellness. Okay na siya ngayon.
0: Pati pagtulog, maayos na.
6: Opo.
0: Tapos yung kanyang diabetes.
6: Bumaba na rin, Dok.
0: Yung kapatid mo naman.
6: Si ate, Dok, ano yung pag-mens ba ganyan, Dok? Parang irregular, parang konti-konti. Tapos maitim daw. Sabi niya, ang ganda daw ng flow ng menstruation. Gumanda daw yung ano niya, menstruation.
0: Okay
6: niya.
0: Na siya.
6: Okay na siya ngayon.
3: Anong pangalan mo?
7: Yan, Binaydo Isita po.
3: Taga saan ka po?
7: San Isidro, Erika.
3: Oo, sir, ikwento mo noon, ano ang nararamdaman mo sa dibdib mo?
7: Sa puso, kidney, baga, tapos.
3: Sa prostate pa?
7: Prostate. Tapos?
3: Liver pa?
7: Liver, parang.
3: Ang dami mong sakit? Okay. Bakit? Nung kabataan mo ba? Mahilig ka sa inom?
7: Iyo po.
3: Sigarilyo?
7: Sigarilyo pa.
3: O, ngayon nagkaedad ka na, pirang taon ka nagkahilang?
7: Siguro mga ano sa edad ko, 21.
3: Ay, grabe. At abon, hanggang ngunyan, 79 ka na.
7: Nag-try ako digdita.
3: Pirang bulan ka nang inom?
7: Mga 3 bulan na po.
3: Ano, so namatian mong karahayan?
7: Medyo so hard po. Parang naalis na ng ano?
3: Yung masakit?
7: Masakit.
3: Alis tapos
7: na.
3: Parang tinutusok-tusok?
7: Opo.
3: Nawawara na sa pangluluya mo?
7: Opo. Saka nariribong ako kayo ito. Ngayon yan, awa ng Diyos. Nawara na.
3: Sa laong lang tinuang bulan?
7: Opo.
8: Bago tayo sumabak sa malalimang audits ng ating topic, bigyan muna kita ng isang riddle para magising ang iyong high bandwidth brain. Di kita call sa iyong dip-dip, pero hindi ako pag-ibig. Kapag ako ay natuyo, bawat hininga mo ay parang saksak ng kutsilyo. Ano ako? Sige nga, isipin mo yan habang inaayos natin ang ating data stock. Ang sagot ay pleurisy. Heto ang ating system audit. Inaanak, kailangan natin i-apply ang ating motto sa question everything. Huwag kang maniniwala sa sabi-sabi na lamig lang ito o pasma. Sa biochemical context, ang pleurisy ay ang inflammation ng pleura. Ito ang double-layered serous membranes na bumabalot sa iyong lungs at nag-uugnay sa thoracic cavity. Isipin mo ito bilang isang lubrication system. Sa normal na condition, mayroon tayong pleural fluid sa pagitan ng dalawang layers na ito. Ang function nito ay para sa smooth gliding at friction reduction tuwing ikaw ay humihinga. Pero kapag nagkaroon ng mechanical failure infection, ang layers na ito ay nagiging rough. Sa halip na mag-slide, nagkakansila ng friction. Dito na papasok ang matinding pain dahil ang pleura ay itik sa sensory nerves. Kung titingnan natin ang history, ang pleurisy ay dati nang kinatatakutan bago pa ang pag-imbenta ng antibiotics. Noon, kapag sinabi mong pleurisy,

0: ng tuberculosis or pneumonia. Pero sa ating modernong era, kailangan nating tingnan ang flood. Ang industrial toxins, processed seed oils, at systemic inflammation ay nagpapalala sa ating immune response. Ang biochemical trigger nito ay madalas nagsisimula sa cytokine storm. Kapag may pathogen or irritant, ang ating immune system ay nagre-release ng pro-inflammatory mediators. Ang resulta, nagkakaroon ng pleural effusion o kaya naman ay fibrinogenous exudate. Ito ang dahilan kung bakit nagtinikit ang layers. Sabi nga natin, sound mind, sound body. Hindi pwedeng paayos ang hininga mo kung ang iyong internal environment ay puno ng anti-nutrients at lepties na nagtitrigger ng inflammation. Kapag tayo mag-sugarcoat, inaanap, ang pleurisy ay hindi biro. Ito ay isang system failure na kailangan i-audit agad. Narito ang early warnings. Narito ang early symptoms. The warning signs. Sa simula, baka isipin mo ay muscle strain lang ito. Pero tandaan mo, verification over superstition. 1. Localized thoracic pain. Itong pinaka-common. Mararamdaman mo ang matalas na kilot sa iyong saiglang ng dibdib. Ang tawag dito ay pleuritic pain. 2. Aggravation by respiration. Kapag huminga ka ng malalim, lalong sasakit. Kahit ang pag-upo o pagbahing ay parang torture. Bakit? Kasi pinipresa mo ang inflamed layers na mag-rub sa isa't isa. 3. Referred pain. Minsan, ang pain ay umabot sa iyong shoulder or neck. Ito ay dahil sa phrenic nerve irritation. Huwag kang malilito. Ang source ay nasa pleura pa rin. 4. Shallow respiration. Dahil masakit huminga, ang pasyente ay gumagawa ng splinting. Ibig sabihin, sadyang mababaw lang ang hininga para iwasan ang pain. Isang inefficiency ito sa iyong respiratory system. Narito na pa ng late symptoms, the system overload. Kapag hindi na-address ang root cause, papasok na tayo sa critical stage. 1. Pleural effusion. Ito ang gulat ng fluid sa pleural space. Akala ng iba, kapag nawala ang pain, magaling na. Pero ang totoo, baka nagparalan ng fluid buffer kaya hindi na nagwarab ang layers. Pero ang kapalit nato ay lung compression. 2. Dyspnea. Dahil sa fluid buildup, hindi na maka-expand ang lungs ng maayos. Kapos na sa hininga ang inaanap natin. Shortness of breath na ito ay nakaupo na. 3. Cyanosis. Kapag bagsak ng oxygen saturation dahil sa inefficiency ng gas exchange, mapapansin ang bluish tint sa kuko o labi. Sign ito ng respiratory failure. 4. Dark cough. Walang plema pero sige ang upo. Ito ay dahil sa mechanical irritation ng pleural nerves. 5. Fibril response. Kapag ang cause ay viral o bacterial, asahan ang mataas na fever at chills. Ang iyong immune system ay nasa full combat mode na. Huwag tayong tumigil sa symptoms. Sabi nga sa ating protocol, stem toll, see the flood. Ano ba ang nagtitrigger nito? 1. Viral and bacterial infections. Ito ang pinaka-common na root cause. Ang influenza, pneumonia, tuberculosis ang madalas na suspects. Ang mga pathogens na ito ay nag-i-invade sa pleural space at sinisira ang delicate balance ng fluid. 2. Autoimmune disorders. Dito papasok ang audit ng iyong internal defense. Ang lupus at rheumatoid arthritis ay pwedeng umatake sa sarili mong tissues. Kabilang ang pleura. Kapag ang katawan mo ay captured ng inflammation dahil sa maling diet, mas prone ka rito. 3. Pulmonary embolism, isang blood clot sa lungs. Ito ay isang emergency situation. Ang clot ay nagkakos ng tissue death or infraction na nagtitrigger ng pleurisy. Ito ang dahilan kung bakit kailangan natin ng cardiovascular efficiency. 4. Thoracic trauma. Kung ikaw ay na-oksidente o may broken rib, ang mechanical damage ay pwedeng mag-puncture o mag-irritate sa pleura. Sabi nga natin, capacity for violence requires physical strength, pero kailangan din natin protektahan ang ating structural integrity. 5. Environmental and lifestyle factors. Ang exposure sa asbestos, iba pang industrial toxins, ang nagkukos ng chronic pleurisy o mesothelioma. At huwag nating kalilimutan ang epekto ng smoking at vaping. Sinisira nito ang mucosal lining at pinapahin ang iyong alveolar microphages. Inaanak, ang mainstream opinion ay madalas mag-reseta agad ng NSAIDs para sa pain. Pero bilang skeptical partner mo, tatanungin kita, nasolve ba ang root cause? Kung ang inflammation ay galing sa leaky gut o sobrang lectins at seed oil sa iyong diet, ang gamot sa pain ay Band-Aid lamang. Kailangan natin i-audit ang iyong metabolism. Ang pleurisy ay madalas sign ng iyong systemic inflammation at out of control na. Ang pleura ay isang sensor lang. Sinasabi na ito sa iyo na may mali sa iyong buffer system. Dapat nating tandaan ang commandment na 1 is none, 2 is 1. Huwag kang aasa sa isang doctor, isang gamot lang. Kailangan mo ng redundancy sa iyong health plan. Isama mo ang tamang nutrition, physical resilience at environmental awareness. Sa ating susunod na part, hihimayin natin kung paano gagamitan ang ating product database para i-optimize ang iyong system recovery. Pero sa ngayon, kailangan mong intindihin na ang pleurisy ay isang diagnostic signal. Hindi ito ang kalaban. Ang kalaban ay ang inefficiency at ang root cause na nagpapahina sa iyong sovereignty. Huwag kang matatakot sa technical data. Ang deep stock information ang iyong sandata laban sa superstition. Ang bawat terminolohiya tulad ng thorosynthesis o pleural wrap ay kailangan mong i-process ng maayos. Kailangan natin ibalik ang sound body para maging sound ang mind. Kapag masakit uminga, hindi ka makakapag-isip ng tuwid. Mawawala yung cognitive flexibility. At kapag nangyari yan, madali ka ng anuring ang flood ng maling informasyon. Inaanak, seryosong usapan ko. Ang pleurisy ay hindi lang tungkol sa lungs. Tungkol ito sa kabuuan ng iyong systemic durability. Kung ang foundation ay mahina, kahit anong comfort ang hanapin mo, guguho at uuho ang system. Kaya naman, bago tayo mag-proceed, siguraduhin mong naiintindihan mo ang symptoms at root cause. I-audit ang sariling hininga. May nararamdam ka bang friction? May stabbing sensation ba? Kung wala, pasalamat tayo sa ating sound body. Dito sa ikaw at iyong kalusugan, hindi tayo naghahanap ng milagro. Naghahanap tayo ng data. Naghahanap tayo ng efficiency. Dahil sa dulo ng araw, ang iyong self-reliance sa magliligtas sa iyo, hindi ang mga mapamahiing paniniwala. O paano, inaanak, handa ka na ba sa susunod na level ng ating audit? Siguraduhin mong clear ang iyong cognitive buffer. Marami pa tayong i-mind at technical data. Mula sa epitaphy ng curcumin hanggang sa role ng minerals sa ating systemic recovery. Tandaan mo, ang pleura ay parang shield ng iyong lungs. Protektan mo ikaw para maprotektan ka rin ito. Stay sharp, stay skeptical, at higit sa lahat, huwag maging helpless, stand tall, and see the flood coming. Inaanak, tuloy ang ating malalimang audit dito sa ikaw at iyong kalusugan. Tapos na tayo sa basics. Ngayon naman ay imay natin ang mechanical failure at ang cascade effect kapag pinabayaan mo ang iyong pleura. Tandaan, sa Ninsuelo Santo, hindi tayo naghanap ng swerte. Naghanap tayo ng efficiency at durability. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Ninsuelo Santo. Tandaan, mga inaanak, huwag basta maniwala. Mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito. Tita Maricel signing off. Stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat, mga inaanak.
1: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalisa Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
2: Basta Bicolano o Ragon!

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Murado.
2: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos region wide.
3: Sete minutos na lampas alas 6 nin pagkaga.
4: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
5: Uni na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kan aldaw, matuyaw kan mga saltong gibo, maumaw kan mga marhayan buo, dadagugon ang sumbong kan mga pobring tios arug mo, Uragon. Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang Batikana komentarista sa Kabikula, mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon. Bullseye.

Mga dugan, Diyos Maray, naaga na naman sa Sendo Gabos. Aldaw na kita na naman in Lunes, Petsa Petsa 21 na waya. Nako, nasa Daisy pa kita. Petsa 21 na, ay 22? Ah, 22 na nga ni pala no, kasuod mo pala sa 21. De pa kita natutunawang kan sa mga For Father's Day kasuod mo. Sige, maray na aga na naman tabi sa Gabos. Nga itong mga parantabay, aldaw kita ni Lunes. Balik kita sa programa naman, 6 to 7, pun Lunes, agud Biyernes. Ngunyan pong bilog na simana. Sana bad lamang buinaso na kita, ano? Nabagay, sabi nga ni Kayan, ang buinas da, gari depende yan kung ika kuyang kaman, may gusto, ano? Ta kung asa ka man sa nakansa imong buinas, buga kong ka, wala man mangyari. Tawagay, tawa mo na, gano'n, ano? Sige, maray na aga giraray sa mga parantabay talaman and siyempre duman sa mga may laog sa trabaho, sa mga maeskwela na naman, laog sa klase, mga estudyante and siyempre sa mga gibugibot na aral daw sa paghanap buhay, Lunes na naman, kaya tira na naman kita kan paghanap buhay. And I want to say, Lingkod, Manuelito Sanchez, at your service. Keep away, but it's all. Sa agada, may big time rollback. Ah? Medyo aralang kaw ining sa krudo, 10 pesos, laog-laog ang 10 pesos. Abid daw, alat-alaton ta sa aga. Ang gasolina, gari mga nasa 6 pesos man ang rollback, 10 pesos 70 centavos sa kerosene. At daw digdita dahil pig sa bagay, sirsimana ang petroleum products, ang LPG, bako man sirsimana kaya ano. Ah, kaya lang minsan ang LPG dahil dahil tamaray nababaritaan kung may rollback man o minalang kao. Pero so pagbakal kung tangkik ay gas kan nakalis na simana, gari nagbaba-baba na ta dati mga nasa 1.5. Ngunyan mga nasa 1.320 na sa nagayo dito. Kira lang kao pa? Kaya ang problema nga ni, ta, yun ang pigariparo ta kaining straight ab Hormuz, ta close open talaga, no? Pero ang bisis niya, nangyaring araw kaya na close open, close open, close open. O ngaya open na naman, close na naman. Ay ano nga ran man na sistema ini dyan sa urulay na ini kan US sa Kairan, ano? Dahil nagkakadagos talaga, pirming gari may problema. Una tabaga, ariglado na tangaya, open na so straight ab Hormuz. Kaya siguro yung nga ni ining rollback na ini. Kaya sa aga, alisto ka mo tabaad kung abutong ka mo kan close na naman sa Hormuz. Rimate, malangkaw na naman yan. Kaya medyo pirmi kitang alisto dyan. Tangarig pinyo makatiming kita kan rollback. Takon sumatimingan ta so langkaw presyo. Dahil dyan sa close open na iyang kan straight ab Hormuz, delikado.

Bagyong si Francisco, ini po pigpangarana na na Francisco kan pag-asa ta naglaog ini kan nakalis pang Sabado gud ito. Dahil kung dahil kung gaya natandaan na, so naglaog sa par. Pero arayon, man po ini sa tuya. Ta sa ngunyan nga ni, nasa may party ng Cagayan going to extreme northern Luzon. Gari Taiwan ang tutunggiton kayo ni kung dahil ko napapasala ano. Sa itaas na parte po kan nasyon niya to, sa kadagatan, o tuduman ang bagyong si Francisco, pero nasa kuha na da ini, typhoon category. Gustong sabihon, makusugnan, rapado ka ni. Sigun sa pag-asa ngon niya, nasa pirain kusug ka ni. Center wind is 140 kilometers per hour, and ang gustiness nag-aabot sa 170 kph. Makusog na yan, ha? Makusugo na po yan, narapadong yan. Nasa typhoon category and moving west-northwest sa rikas na 30 kilometro per hora. Makaskas. Ano daw kunan mga bagyo lalo na sumunga maagi sa kadagaan ta sa Pilipinas? So medyo makarakaskas, tanganing madaling makahali tulos. Ano? Dahil lamang kikarakas ka sa ninda na ngayon mga 50 kilometro per hora at ang aring, oto na. Minsan ang bagyo kaya, alu yun. Kaya garima lang kagunta, bibarabalbalang kita la. Pag makusog ang bagyo, bibarabalbalang kita. Pagkatapos, alu yun, magali. Ano itong bagyo, so alu yun baga, magdamlag na. Udto na lamang, sige pa. Gariso, ano to? Basta ining day pa sana nahaloy na bagyong haluyon digdi sa to sa Bicol sa Albay. Naku, ano naman daw na bagyo man ini? Al daw na maliwanag na, nailing ko sa luwas, nagrarapado pa nyako. Una ko baga nyako nasa luwas na, pero sige pa giraray. Makusog pa pati. Kaya minsan ang mga bagyo kaya iba-iba man ang kuyan, iba-iba man ang karakter, may makuluya. May puro sa naparos, date an uran, iguaman sumakusugun ang uran, and mga araw kaya ni iba-ibang klase. May makaskas, may babagal, may stationary pa nga ni. Kaya difícil ang mga bagyo talaga minsan, ano? Pero ngunyan na panahon inipong bagyong si Francisco, siguro so iba gustong at least nagrani-rani lamang kuta ngayang kadikit, basta bako kita ang tugpaan, ta, difícil na, dahil kita agihan, ta, masakit yan, perwisyo yan. So medyo kunbaga rani-rani siya ng kadikit tangaring at least medyo matapuyasan kita kan uran ta yan ang problema tango niya ng uran eh di ay nag-uuran kaya mainito na maray yan kundi di kitang maginibuta ang tracking niya pasiring duman sa itaas kaya maray nga niya ta arayo sa tuya no ta bata makusog pati baga. Pero gwapa pong saru pang nakasunod na dyan sabi kan pag-asa may saru pang LPA arayoon pang maray sa luwas kan par, pero pigbabantayan ta, difícil na. O sige, mataon naman sana kami po ning update sa endo kayan kung ano ang magiging development kay itong nakasunod na low pressure area, masamang panahon dyan sa may kadagatan naman kang Pasipiko. Hindi po nakasunod digdig sa bagyong si Francisco na may international name na Mikala. Dayman Anaba Bandiran signal number 1 so duman po sa may parting Cagayan saka Northern Luzon kaya arayo man mura mangkita digdi sa Bicol. Pero digdi sa Bicol siguran uran-uran ta digdi minsan paripo man sana minsan ura ngani puro man sana daguldul kuyan yung mga isolated thunderstorm yan na inaapod. O ano pang ibang mga bareta at tadigdi? Aber daw, riparong ko daw. Uy, yun yung ining nangyaring ini dyan sa Camp Ula, Manitupi. May nadako pala dyan na major, police major. Inipo da duman sa gari nagahagad ning kantidad sa pag-recruit, recruitment process. Grabe man ining major man na ini ano, police major. Alangkaw na ang ranggo kung sakali man agad major. Alangkaw na ang ranggo.
Ang mga arong kinaranggo, alang kaon sweldo ka yan, taan minimum nga ni kunya na patrolman baga sa pulis, alang kaon na, naga, nasa 30 mil, labi. O, napuun pa lang yan, ha? O, arog kay ning major na, ha? Mangyari kay ni ki-major, major problem ka lugo. Mangyaring ini dyan sa Kampula, ha? Police major arrestado sa pangingikil. O, so report ini kan brigada sa recruitment process digdi sa Albay. Na paano initabi si major ay? Gari pag-arog kanyan sistema, yun ang pigapot. Major problem.

0: Ano pa ang barita ta? O, dyan sa Naga, binirisita ni Secretary Dizon. And may mga maray na barita. Kita digdi sa Albay, no rin man daw, ano, may mga maray na barita lamang kita digdi. Duman sa Naga, puro maray ang barita duman ah. Vince Dizon nagbisita and nag-commit ng mga nag-copy ng mga proyekto duman. Lalong-lalo na ang magayunig din ba nito po ini yung sarong kalye duman na iyuna po ang gigibuhon sa bilog na Pilipinas na pilot area. Ini po daa so itatalbong ang mga wire sa underground. So dahil ka nang mahiling dyan na mga nakakabit na wire sa luwas na mga puste, magayon ini. Natadaw ta dumang pa sa nagaman pigibong pilot area. Kuta lamang kung hindi man sa Ligaspi, magkaigwa magitang kisira lugar manaarog. Kenta, hindi ba ang problema tayo man na ganyang karalay-kalay ng wire, spaghetti wires, ano? Grabe, digdi. Maray pasunaga ta ginibong pilot area and ni po daa with collaboration sa National Electrification Administration sa KDP. And syempre kan local government napili ang Naga City inisulugar duman na kwan inid kung familiar po kamo sa Naga City iyo iniso tinampo hali digdi sa may intersection kan magsaysay Peña Francia. So diretso dyan, Libuton dati po yan, Libuton Street. Takanaki pa ako, nag-istarman kami dyan sa lugar na yan. And dyan ako nag-portion pa kan sa kuyang pag-eskwela sa high school dyan sa lugar na yan. May branch ka to dyan, so Camarines Sur National High School. Dyan ako kayo to, naka-4-year high school ako kayo to dyan. Dyan po sa lugar na yan, sa may Naga College Foundation na ngunyan eh. Yan, dyan po sa Libuton Street, diretso yan duman man sa may Bagong Bayan Street. Kung familiar ka mo sa Naga City. O yun po na yan ang gigibuhon na pilot area para po sa underground cabling project. Wow! Kita digdi sa Ligaspi, no rin madaw kita magkaigo ang siring mangka. Yan anong? Na underground na nakalubong na ang mga kable. Dahil nakitang mahiling mga nagpaparakaralay-kalay dyan na garina suin na malangkanos. Ano daw kung ang mga nagkakaralay-kalay na iyan yor kung magkaigwaning clearing sa mga spaghetti wires na iyan. Ta igwamag ang pigpaluwas kayang kato. Kung naramdumang ko, may pigpaluwas gariso LGU mismo si Mayor ning color coding kan mga wire ini ngayang arog kaning color kung anong telco ini man ngaya gamit man ini arog kaning telco ini man nga arog man kani ano daw kun ma-identify iyan tapada dali man sana ma-identify so may kapabayaan diyan na nagaparakaralay kalay iyo an tilukon kan wire nin dayor. Sisayan na gusto dyan sa Indong, ay alimbawa sa Globe, saka Pilditi, mga Converge, mga kung ano, na mga telco or cable company. Takamuman sa naan mahilig dyan magpara bugtak mga wire, kalay-kalay na dyan, dahil may nupigirin chindi, maski dahil na kay puhan, pipabarayaan sa ninong mga dimalas ka mo. Madyadigay, ning wire na ini sa Indong ini. Madya, tungtong dyan, magtungtong ka dyan sa tukawan. O ikabit mo dyan sa liog mo ang wire. Tangarig may nguragan ka dyan. Tadaindo pigara si kaso yan. O kamuna ang magka biritay dyan sa wire nindo. Nakakadiskwido ka mo sa mga tao. Yung baga, gulpi na si Julie. Nasa abitan ang liog kayo nagmumotor dyan sa may Kabangan area kahit to. Madali pang madali kayan si Julie ta nagkabarari suliyo. Grabe. Sa nagkakalay-kalay na wire. O kamunaan maino, ta kamuman sa na dyan sa kumpanya nindo. Ano na kung arog kayo ng gibunyur, ano? Na identified man sa na. O kamu dyan, uni sa indong wire yung kalay-kalay. Dahil no piga si kaso, madya ka mo rigdi. Tangarig sa abit ko sa liog nindo. Tangarig kamunaan inot na mabitay dyan. kumpara kun may madiskwido pang mga sibilyan. Tayo nangyari. Nagkakadiskwido lugod sa mga sibilyan. Sa mga tao. Aratsyan, nire-restorya kita. Uyam mo na sa tuyang Buena Mano Barreta.
1: Buena Mano Barreta. Headline.
0: Petsa 22 na sa Hunyo 2026, Lunes. Uyang headline kan mga barreta sa lokal. Accredited Yakap Clinic Facility sa Bicol, Padagos na nadadagdagan. Forest and Wildlife Law Enforcement Course gigibon man igdisalbay. Salado National, no work, no pay sa mga aralanggaw na opisyal kang gobyerno, ipinagbubusol duman sa Senado. Barreta International, bagong Air Force One kan US, ipig-display na sa publiko.
1: Buena Mano Barreta, mga barreta ng lugar, local news.
0: Diyos maray na aga, ako po ang sedong magiging tagapagbarata. Maray Lito Sanchez sa detalye, enot sa lokal. Panagos na nadadagdagan at mga pig-a-accredit na mga yakap clinic facilities sa bilog na Kabikulan. Inambase sa pinalawas na listahan, Canfield Health o Philippine Health Insurance Corporation Region 5. Base sa record kan opisina sa Godmayo 31 unya na presenting taon, nagabot na sa 204 na. Ang total accredited yakap facilities sa Bicol Region, as in ini ang posibleng madagdagan pa sa mga masunod pang aldaw. Sa nasambit na numero, naglalawas na ang Albay, Iguaning 51, Camarines Norte 26, Masbate 21, Catanduanes 20, Sursogon 31. Asin duman sa Kamsur, nag-abot na sa 55 na mga accredited yakap clinic facilities. Katangod kanipig sa Dulman, Canfield Health Bicol, ang mga namamanwaan na bisitaw ng God, ang sendang Facebook page, tagarig ng makiling, ang kompletong listahan kan mga clinic na mga accredited Canfield Health sa Bilog na Rion. Sige, mag-avail ka mo kan servisyong iyan ha. Kundi iso iba kaya nalilibong, tasabi kaya nga kan PhilHealth, libre ito pala niya, may babayadan. Yan, ipaliwanag din dong marayan tabi. Mientras tanto, 26 minutos, lampas alas 6 na ning pagkaga, pasadanta mo na si Your Honor. NIA, o Inipuso National Irrigation Administration, makakondukta mandaanin kadiwa duman sa Kamsur. Pasadantan, Barabaktot na report, Your Honor, Manny Joey, pasok.
1: Urago Live Report.
2: Niya makundokta man na ninkadiwa sa Kamarinesura para makatabang sa mga paroma, asin mga parabakal, na pag-isipan ka na National Irrigation Administration or NEA na magkundukta nin aro kayong bagay na kunsayin makakapabakal ang mga parauma na daimidin man, makakakuaman nin mga baratong pamarakalon ang mga konsumidores. Ini halimbawa sa bagas na dating mababakala nin 60 pesos ang kada kilo, digdi sa kadiwa makakabakalin 45 pesos ang kada kilo. Mientras tanto, ang senior citizen PWD makakabakala nin bagas nin 40 pesos. Igway nini magkakadigong discount. Mientras tanto, sa mga vegetable crop, barato ang pamarakalon digdi. Inulita talagang dainin middleman asin makatabang sa parauma, mientras tantong sa mga parabakal pan makakatabang man aniya sa indang kadiwa digdi sa Kamarinesura. Mga tugang-dugan niya ito impormasyon sa lado lokal. Ini si Joey Boysar sa Basa Bicolano, Oragon.
1: Oragon Live Report. Buena Mano Barreta, mga barreta ng lugar, local news.
0: Abalos, Your Honor, sa barretang yan, balik kita sa iba pang mga nagkakalagagang barreta lokal. Nakatalaan man ang magsagibon in sarong training course may kinaraman sa Forest and Wildlife Law Enforcement and Environment and Natural Resources Office o Enro Digdisalbay, ngunyan na Hunyo, o kaya Hulyo 1 sa God 2. ngunya na taon. Sekon yan kay Engineer Elmer Diala, ano ay si kan enroll ba ay paparticiparan ini kan mga representante gikan sa 18 lokal na gobyerno sa probinsya kay ribadig diyan mga miyembros kan PNP. Katuyang kan aktibidad na pakusugunan karaman sa kakoordinasyon kan mga wildlife enforcement officers sa pag-implementar kan mga lay sa kalikasan. Magsasagibo man ang Social Security System o SSS kansendang e-wheels palengke caravan sa manlain-lain na merkado publiko sa Bilog na Rion ngunya na June 26. Po na alas 8 yan inaga sa kung alas 3 nin hapon bilang parte na kansendang pagatod nin mga serbisyo sa dakol na mga miyembros na sin mga namamanwaan. Sa ararom kan Luzon Bicol Division, irarani kan SSS ang sendang serbisyo sa walong mga piling mga lokasyon sa Bilog na Rion sa pagikan sendang mobile service caravan na may tema na Aksyon Serbisyo hatid namin sa inyo. Saka, di ayos baga. Kabali sa mga lugar na gigibuhan kan sabing programa, yun Daet Public Market. Sa Cam Norte, Buhi Public Market sa Camarines Sur, New Albay Public Market sa Legazpi City, Aruroy Public Market naman sa Masbate, Naga City People's Mall sa Naga City, Sorsogon Public Market, Sorsogon, dyan man sa Tiwi Public Market, tigdi pa sa Albay, saka sa Bato Public Market man dyan sa Catanduanes. Objeto kan e-wheels na palengke caravan na masdang maidulok pa sa mga miyembro kan pensyonado, mga self-employed workers, sermon mga negosyante sa merkado, anman lailan na serbisyo kan SSS na dahil na kaipuan pa na magpasiring mismo sa sendang opisina. Dapat gayod regular ano bakuso sararuan lang dapat regular gayod mas maurag. Suggestion man sa natabi Madam Janet. Sa iba pang mga bareta ipigbubusol ninda Congressman Alfredo Garbin Jr. kong John Franz Chan kanako Bicol Party List and House Bill number 9407 ini guwang obyeto na tawanan in civil service eligibility mga long-term casual employees sa gobyerno. Ay, kadakol kay ni lalo na sa mga LGU. Sakop kanian mga miyembros na nakapagserbi na ninda imababa 10 taon sa national government sa 15 taon sa mga LGUs. Kasabay man sa pagkrear ng mga special na permanenteng posisyon tangaring batawanan sindanin mas makusog na seguridad sa sendang trabaho bilang pagrekonosir sa sendang halawigo na tauna na serbisyo publiko. Sa ibang bareta, matrayong pumana na isagibo kan LGU dyan Santo Domingo and Magna Carta for of the Poor Local Poverty Reduction Action Plan Formulation Workshop sa pag-iinot yan ka National Anti-Poverty Commission. Pinanginota ni Mayor Bungbanda ang aktibidad kasabay ang mga opisyal kan lokal na gobyerno siring man namamayo kan manlain-lain ang mga opisina.
1: Buena Mado Barreta, mga baretang lugar.
0: Mientras na nag-atindir man si NAPSI Director General Lopez Santos III, NAPSI Policy and Planning Service Director Nolan Banda, iyang tangarig na matuwangan ang LGU sa paghimunin mga programa na masimbag sa mga pagtios. Kamabutan kan workshop na makabilog nin konkretong plano para sa epektibong pagpautob kan Magna Carta of the Poor. Partikular sa level kan pagkakan, parong, edukasyon, saluda sin man trabaho. Padagos ang pagtabangan kan NAPSI sa KLGU nga ring na maibusol ang programang magtataonin mas matanos na kalidad nin pagbuhay-buhay sa mga namamanwaan. Ngunyan sa ultimo tambareta lokal, nakapuntos ang aleko sa tabangan NBI sa kampanya kontra power pilferage asin mga illegal connection na naka-apektar sa mga konsumidor kan kuryente. Ini matapos matrayumpo na pagkaka-arestar Sa sarong 40 anyos na lalaki na nagpapabisto na empleyado kan Aleco sa Ginibong Entrapment Operation kan mga otoridad digdi sa Legazpi. Ipigpayag kan tagapagtaram kan Aleco Ans Galero na ang suspect ang nagahagad nin kwarta. Sa mga pig-target kaining konsumidor, karibay ang pagtuga na dahil niya da isusumbong sa Aleco. Ang mga na-discover kaining illegal connection nin kuryente. Napod ka yan, blackmail. Yan napod ka yan po, blackmail. Alas 6:34 na nin pagkaga.
1: Buena Mano Barreta. Mga bareta sa laog kang nasyon. National News.
0: Pasirin kita sa mga darakulang bareta nasyonal. Pinagbubusol ngunyan Senado ang propuestong lay na may obyekto na dahina tawanan in swell. Dapat lang ang mga haralang kaon na opisyal iyotas yung mga nasa babang ranggo, Firmina. So mga aralangkaw na opisyal, elehidong opisyal kang gobyerno sa Aldao na sinda absent, sin mayo manin malinaw na rason o paliwanag. Sakop kang propuesto ang presidente, vice-presidente, senador, congressman, mga elected official, cabinet secretaries, siriman mga department heads. Dahil subot tatawananin mga allowances at mga opisyal na absent. Namayo nin tultol asin liga matanos na rason o nata tasinda dahil nakalaog sa trabaho. Segon po kay Senator Erwin Tulpo na sponsor ka nasambit ng propuestong lay, natuda na kaya subot kan mga ralangkaw na opisyal sa gobyerno namayo nin nagsisita senda asin sinda sige sa nang sweldo maski dahil naglalaog sa trabaho. An hapot, makapasar man daw yan, yan lang. Ilingunta. Sa sarupang bareta, piglalauman kang Pilipinas na maladagdagan ang bilang kan mga turistang mga Ruso o kaya mga Russian na mabisita dadigdi sa nasyon matapos ang hagad kan nagkapir ang mga Russian Airlines na magkaiguanin direktang biyahe o kaya direktang flight sa Russia pasiring sa Pilipinas. Sigon kay PCO Undersecretary Asin Palace Press Officer Claire Castro kay Philippine Ambassador to Russia Igor Garlit Balien. Duman sa Kherson, Russia, interesado ang mga turista kan Russia sa mga tourist destination tadigdi sa nasyon. Sigon kay Bailen, nagpuon kan nagtalikod na taon ng Russian airline na Aero. Kan sa indang chartered flights, pasiring sa Kalibo, Auckland, gikan sa mga syudad kan Russia, aro kan Irkutsk, saka Khabarovsk, sa party na kan Siberia.
1: Buena Mano Barreta. Mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Naman sa Amerika, ipinahiling na ni US President Donald Trump ang sa iyang bagong private plane kan presidente, kan Amerika. POTUS, kumbaga POTUS, ang gusto biyong kan POTUS. President of the United States of America. United States yan. Pinailing na po ni Donald Trump ang bagong Air Force One on Boeing 747-8 jet na donasyon da ini kan Qatari government puon ka nagdalikod pang taon tinapos kan US military on modification para sa luxury jumbo jet asin ini nagkakantidad din $400 million. Barato. Sa iyang speech, sinabi ni Trump na sarong klase ini ni naglalayog o kaya flying White House, gano'n. na kumbaga harus maski yaon siya sa ere, sa impapawid, gariman sa na siya yaon sa White House. Ah, kansarong luxury na daitulos na ririparo kan mga tao sa ibaba. Ano daw but sa biyong kainin? Yan. Air Force One. Bago. Sports Balita.
1: Buena Mano Barreta. Barretang Sports.
0: Sa kawat na boxing. Ano ini so ake ini ni Manny Pacquiao kuya Topi? Dahil po nagtriumpo na makuha kay ini ni Eman Bacus sa Pacquiao. Oh, yung manangan. Aki kan 8th Division World Champion Manny Pacquiao and PBF o kaya Philippine Boxing Federation Lightweight Title. Matapos siya na daugon ni Rodline Perez sa majority decision kasubanggi sa sports o DRP Sports Complex. E pinagkukonsidera na paborito sa laban si Pacquiao, ulikan sa iyang record na 8 wins, 1 loss, saka sarong draw. Kasabayan limang kapangganahan sa knockout. Alagad, nagpailing man intibay sa depensa si Perez, asin agresibong atake kini. Nangarig na makuha ang halangkaw, asin man pabor na score gikan sa mga hurado. Kung kaya sa pagtatapos kan laban, indiniklara si Perez bilang bagong kampiyon at tapos na makuha kani ang majority decision. Ngayon, pasiring kita sa kinabahan in Showbiz.
1: Buena Mano Barreta, Barretang Artista.
0: Sa chikatango niya na pagkaaga, nakatalaan po da buwelta sa pagmukna nin mga pelikula ang actress na si Sunshine Cruz. Siguro kaya wala nang sustento si Atong Ang Kuya Tupi. Mabalik pelikula na da Sunshine Cruz. Siguro da best kay ni gayon, ituko no mo, itaramo sa mga autoridad kasi nagtatago si Atong Ang. Oh, tamay reward ba ito? Bako man ito, tirang reward kay Atong Ang, milyones man. Oh, pero balik, pelikula na data bi Sunshine Cruz. Labing tulong taon ini na nagpahingalo, laylo mo na. Huli daw pala sa kilang na ano ni myasthenia gravis. Ano daw ini? Ini po daw sa rong klase na kilang sa tawakan muscle and nerves. Kaya sa iyang social media, sinabi kay ini na dakul na mga proyekto siya na sinayuman kay ito ka nakalihis na tulong taon. Alagad! Sa iya subot na ininot and sa iya mo nang kamugtakan sa salud. Oh, pero ngunyan, okay na gayon siya, no? Taday ko lang aram kung ano, may komunikasyon pandinsinda ni Atong Ang o ano. Ba, day na gayon sustento ta. Kuha na baga, piglalapag mangkan mga otoridad. Sa Barreta at Salud, nagpagiramdom ang DOH na kayang-kayang labanan kan si Simon Dan addiction sa sigarilyo saka vape sa paagi kan dagos-dagos man na pag-ingua sin tamang suporta. Sigon po sa DOH, sa ibong kanba kung madali ang pag-quit, posible ining makamit para sa mas smoke-free na pagbuhay-buhay. Dayman, ako man ito, biglaan ako nagpundong sigarilyo, kinaya ko. Abrap, so talagang psh, pundo. Pero medyo nagkuhan ito na nagbalik, diit na pirang aldaw gadul. Otro naman, insigida naman, pak, pundo. So ikadua, hanggang ngunyan, pundo na talaga. Wala na, yan. Kaya very good. Kaya man, so biglaan po, kaya man. Pero kung dahil kaya, luway-luway sana, sige na. Sabi ko lang na ako, so ginibo ko kaya sa diri ko mismo personal, abrap, so biglaan talaga. Kaya convincer ka DOH ang publiko na mag-apod sa DOH Quit Line. Yan, so mga gusto na mag-quit smoking, Quit Line 1558. Nag-arig na makakuanin professional na tabang sa pagpundo sa paninigarilyo asin pag-vivape. Yan natabi mga tugang, mga kauragon sa tuyo naman at tampok ng mga bareta. Buhay naman ang bareta ngunyan ng Lunes. Bigdi po sa Radyo Uragon. Nagpanday kan mga bareta at News Director na Lindsay Lance Parpo ni SM Rod Perez. Yan dyan sa lado technical, Chief Manoy Tope, Dalia Tower, George Valderrama, Rain Bartolo. Ako po ang sinong naging tagapagbareta, Manoy Lito Sanchez. Salamat and please stand by, magkapadagos pa kita sa programa.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Tatay, itong sa kidney mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ngunyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob ki perambulan.
7: Perambulan ito.
6: Tapos nagpa-blood chem ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda sa prostate mo?
7: Clear na gabus.
8: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And then dyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Means Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
10: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay sa tatlong dekada. Kadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa katilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451 o mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3474.
7: 1975 and look for Mr. Joven Buhati.
11: Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
1: 49 minutos na, makalisa lang sa isnin pagkaga.
2: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisine.
3: Urago!
4: She's crazy like a fool.
5: Good morning!
6: What about Daddy Cool?
7: Basta Bikulano, Urago!
8: Basta Bikulano, Urago!
9: Basta Bikulano, Urago!
8: Basta Bikulano, Urago!
1: Yan! Belated sa mga daddy, sa mga tatay, mga papa, mga ano pa, fafa. Pati dado man sa mga papa, Kuya Tupi, na inabandonar sa endang mga agum. Ah, yun na ta, papa man ito. O kaya yan, ha? Mga daddy cool. Napano kasun mga social media sa pagbati ni mga ano ni Father's Day celebration ano. Ngunyan ta Lunes tapos na, di balik naman kita sa dating trabaho. Ah, trabaho, trabaho, trabaho lang. Pero digdi sa mga pangyari ta digdi sa albay ano, mala baya yan. Ta sa aliko, subarita tabaga, kan sarong simana pa ini ngani, na sumay so, nadakup man kan mga personay kan NBI, ta nagpapabistong kumbaga verifier da siya. Ah, o ano ngunyan, kung verifier ka. Ang problema kay ni mga tugang, ta inipo duman sa mga naaraman niya na may mga illegal connection, siyempre yan mga arog managad kayan, kuyan yan eh. Mabigay iyan. Kumbaga, willing victim iyan mga arog ka iyan eh. Taday sindang choice, kumbaga, alangan man i-report sinda, mas lalong problema, ta kaso yan. May kaso na, may babayadan pa. O, kaya ang iba, pag arog ka iyan, na halimbawa may illegal connection ka, nadali ka kaini yung nagpapabistong ining tagali, kung sabi verifier, wala kang magiginibo talagang... Kuyang ka, matao ka, arambiling i-report ka sa opisina, baka o? Oh, pero apuera yan kung wala ka man illegal connection, pig dadali ka kay niyo, ah, bibiktimaon ka, yan sana. Kung akuman sana talaga,

Bigas sabi ko na medyo siyempre kung ikaw may illegal connection ka, siyempre pwede kang tumao na sa lahat. Siyempre alam bilang kaso sa kamulta nga at kwen mo, ang pangun. Magabat yan. So anyway, at least marina yan tanadakop na. And duman man sa may mga illegal connection, mag-isip-isip na magkamukan buhay man nindo. Ha? Yan nag-ibo nindo, pang kanyan, pananamantala, bagong patas. Ha? Kami na mga legitimate na mga nagkukonsumo, ha? Yan na pigagamit nindong kurinting, dahil ka mo nagbabayad, kami ang nagbabayad kaya, dahil ka mo kaya nagkakasurupog sa saliri nindo. Ha? Kaya igwa kita ninda kulang systems loss dyan sa bilta, na gabus kitang member consumers nag-contribuir dyan, yangarig mabayadan yan, baku man ang alikuan may ikuan kaya, nagbabayad. Tang pagkaaram ko dyan, susugsalay, dapat ang systems loss na allowed lang na pasanong kan mga kooperatiba is only 13%. Pag naglampas na dyan, iyan po, so sobra dyan, pipasa na sa mga consumers. Iyan ang pagkaintindi ko kung tama kita, no? Tama sa pagkasabot ko. Na ang threshold kayan is only 13% na systems loss. Ah, pag-abot dyan, so kooperatibo ang minapasang kayan. Pero kung alangkawo na, na kung marumduman tagari, nag-abot na nga niyan sa 22%, dakulo na yan. I-monetize mo yan, ikwintada mo yung kumpira ang kantidad kayan, dakul yan. Halangkawon po ang kantidad kayan. So kita po, gabus na mga member consumers na nagbabaranga-banga dyan na nagbabayad kan systems loss na pigsasabi, pigapod dyan sa bill, dahil taman ginamit. Ha? Iyan sa mga pigaramit kaning mga may illegal connection na dahil nagbabayad, kita so nagpapasan kan sa indang konsumo. Iyan ang bakong patas. Bako. Sabi ko nga, kitang mga member consumers, kung aram tama na ginamit, ha? Na yung question, ta ginamit, ha? Paano yan, ta ginamit, ha? Argo niya na mainit ang panahon. Alangan man na kung may ir-aircon ka man, dahil mo gamito na grabing arasakas. O, lalo kung may aking salit pa, na dahil matagal sa grabing init. Kaya, okay lang yan. Pero kung narong kayo na dahil tamang piggagamit, systems loss, pigbabayadan ta, makumang kita nagamit, so mga paraabas ng kuryente, bakong patas, unfair sa tuya. Kaya dapat lang na magkadarakupan mga siring kayo eh. And kalampag talang sa aliko na dapat susendaman dyan na team na naghahanap kan mga arog kayo na illegal connection, medyo maging alistumang kamo na magkadarakup nindo yan, taring babawas-bawasan ang systems loss na pigbabayadan mo eh. Ta baku mampatas yan, karasuan nindo yan, ha, kuryentiyo nindo ang mga lubot tangarig maraya, ha, yan. So marayan at least dadakop na pirama daw pati pigahaga na daw, ha, kung ano-ano na sana ang mga racket man, ano, kung yan mga arog kayo ni, ako ang duda ko kayo ni, mga jet taga dyan man sa nagadini, eh, mga electrician man ini, tada man yan magibuning arog kayo yan, kunda iman yung pagkasabot. O, naram ko mga arog kayo yan, so mga may pagkasabot yan, familiar sinda sa mga arog kayo na transaksyon, and possibly, aram ninda sa mga biktima. Gustong sabihin, baka mga taga dyan man sana, or bako ng taga-aliko, but siguro, electrician yan, and posibleng baka nakatrabaho sa aliko, na aram kung paano mo madeterminaran ang sarong consumer kung iyan illegal, na nakatap sa kuryente sa aliko na dahil nag-aaging metro. So, yun yan. Sinda nakakasabot po kayan, kaya siguro igong mga siring kaya na mga gawi-gawi. Kundi marayan, pasalamat kita, tatis na dakop na, mabawas-bawasan na ang mga luku-luku, and pati sa mga nasa illegal connection, madakop naman. And makarasuhan na yan. Oh. And isigway taining sa pulis, na nadakup man gani, arestado, mismo pang mga personay kan intel, kan kampula, ang nagsagibo, kan pag-arestar. Kaya, kwan man ini, kumbaga sabi kan PNP, party po da iyang kan sa endang
padagos na ginigibo.

0: Yung cleansing, kansendang linya, kansenda pong mga mismong personahe. O, tayo nigdi sa report, ini po so police major, nyako alang kao na ang ranggo, kumpa. Nakaisipa ka na araw kaning salanggibo, ano? Alang kao na ang swildo ka yan eh. O, police major arestado sa pangingikil sa recruitment process sa Albay. Naarestar kan Police Regional Office 5 matapos na umano mangikil ng 38,000 pesos. Alang kawon pati, biro mo yung 38,000. Karibay po daan pagkakapasar sa medical phase kan sa PNP recruitment process. O, tas sa mga medical man ang gadbagay yan. Mapasar ka sa medical, may physical, may kwan pa yan. Psycho. Na neuro yan, baya napud baga kayan neuro, so madeterminar na nasa kwang ka tultol an sa imong pag-iisip. Tara mo difficult bagayan na ang pag-recruit sa pulis, talagang dapat screen kang maray diyan, and talagang pag sinabing physically fit, bakusan ng physically but mentally, psychologically, etc. na mga dapat mapasaran mo and makuang ka, makalusot sa training, and lalong-lalo na umabot sa punto na maging ka ng sarong police officer na sumatino. Minsan may mga araw kayan, takun baka may diferensya sa payo, papaano ka kayan, baka biglang magwala bagayan dyan. Ano, may badil pati. O, difficult baga. So, mga araw kayan, kundi kung araw kayan na nasa recruitment process pa sana, kung alag kayo niyo na kung naghahagad ning kantidad, pagkatapos ipapasar ka, ipapaano kung may problema ito? Medical. And even sa psychological, kan sarong aplikante sa pagiging pulis. Difficult ba gayan na makapasar ka kung medyo kuwang ka? Bagsak ka sa neuro o sa psycho test. Importanteng marayan sa sarong law enforcer. Na dapat kuwang ka talaga. Mentally ready ka dyan. And tultulan sa imong pag-iisip. Difficult na kung may mga araw kayo na makalusot. Kung nalimbawa baga araw kayo, nalimbawa baga nakalusot din eh. O di pa paano na? Ano ang magiging konsekwensya kaya? Baka pag abot kang panaw na maging pulis na yan, baka abuto niyang kan pagkapraning, eh nako, problema talaga yan. Pag araw kayo yan. So, yan ang nangyari. Medyo na kuan lang kita, na-touch lang kita kaning baritang ini. Biro-biroon mo yan dyan. Pasalaog kan Camp Ula mismo, ha? Nag-arrestar mismo so mga intel personnel kan regional command. Kaya natay ni taarog na kainikini dyan. Abir, ano ni ingon yan sana? Baguhan ini o haloy na ini nangyari dyan? Medyo masakit yung mga araw kaning barita na nakukuata. Day taarab ko nini, day pa nahaloy o nahaloy ng araw yung kayan dyan. Kung nalimbawa baga ngaya, nahaloy na, o papaano sa mga nakapasar kayo ni na kung day man talaga pasado, na ipinasar, ta nagtaoning kumpirang hagad na kwarta. Tinan masakit kayo mga araw kayo ni Tabi. So, nadakop. Sabi kan police sa PNP Regional Command, patunay umano ang insidente sa kanilang pinaigting na internal cleansing program laban sa korupsyon. Binigyan din ni Regional Director General Erosito Miranda na walang puwang sa organisasyon ang katiwalian at anumang irregularidad sa recruitment process. Yan. But I feel you are the girl for me. Yan. Sige na, tultoga na general yan kung ano ang dapat na kayan. Bata, sabi ko nga niya, alangkaw naman ang ranggo, baga major na alangkaw ang sweldo. Ang pulis ngo niyan, aralangkaw na ang sweldo eh. Mag-agum nga ni ngo niyan, kung lalo mga magkain agumang baga ngayon sarong pulis, ngayon so lalaki. Teacher so babae, o kaya teacher so lalaki, pulis so babae. Kung magkaaguman yan, pulis sa ka-teacher, ay, aralang kawon ang sweldo po kan mga teacher sa kapulis mo yan. Kayang-kaya ng marayan buhay na itataw sa pamilya. Lalo pa kung ma-promote pa, mas alang kawon ang sweldo. So, langkawan mga sweldo na ngunyan sa mga teacher sa kapulis. Kaya sayang kan mga arog kaning oportunidad kun medyo magibo lang kamuning data and pura kayan mamamantsan pa so organisasyon na sa indong kinababalihan like PNP sa arog kaning mga daindatang gawi. Tata daw kaya ta natitintaran pan mga arog kan ano? Di ta maabot maisip ko nata yan. May mga arog pa kayo nagkatirintaran pa kan mga arog kayo ng mga gawi-gawi. Officer na lang kaunan sweldo. Major na. Pag major kabagaan, sunod kayan Kuya Tupi, Kuya na, Colonel na, Light Colonel, di ba? O, Captain, Major, pagkatapos Light Colonel, and then Full-Fledged Colonel. O, pag nag-Full-Fledged Colonel ka na, di General ka na. Di ba? Ano? General, ano? Repair. Yata, general repair. Dahil ini yung major na baga, major problema, naging major problem lugod. Arde, naging major problem lugod din sa Indo dyan sa Kampula. Ay, buhay talaga oh. Kaya ako kontento na ako digdi sa trabaho naman ito, pe, okay na ako digdi. Pagkatapos mo pag-programa digdi, masaud-saud ka dyan sa ayalanin panira. O kung may baratong gugulayon, kung medyo ugakan ka, pag-agi mo duman sa gugulayan ni Manay, bakal akong gulay, panira pangunto, di okay na. Pagkatapos, duma naman sa likod ka na rin, so manok-manok na naman ang tindiran. O, ayos na. Okay na yan, basta maugma ang buhay. Bako. Oh, maya magturul-tul sa nangani, tanganing din problema, ano na kaya yan? Para kuha pa kaya, para irisip pa kung ano pang, para mo ang kwarta, yaon lang yan dyan eh. Basta gumibo ka sana ng tultol, kwarta, makukuha. Pero kung arog ka yan, medyo salaan sa imong objeto na, and nalilihis ka na sa imong trabaho, ay, Jesus Maria Josip, mawawara yan sa imo. Paano yan? Mari ko nabang buhay, maarog ka yan sa imong sistema, dahil kamada ko. Inabot na kita ng oras na naman, alas 7 na, paaram na kita sa programa. Music. Masunod na po si SM Rod, pero shout out mo na sa mga viewers ta, si Kuya Tuti Alpichin, maray na aga, Kuya Tuti, Happy Father's Day, belated. Si Madam Unika Iha, good morning Madam. Manong Erning, good morning. Marlene Yanson, watching, listening, San Andres SDA, Emmy Abunda Bahoy, Kambarangay 27, Victory Village South. Hey, you will see. At First Lady Vanessa Diaz, fight na. Oh, you got. At saka si Joseph Vlog TV. Yan, gabra-vlog man kayo din eh. Anong bigba-vlog-vlog man daw kayo ni Joseph. Ano? Belated Happy Father's Day daw. Sige, siring man sa emo tabi, Kuya Joseph. Salamat sa sedo pong pagantabay naman ngunyan na lunes. Ene po ang sedong lingkod, Marilito Sanchez, Mabalos, Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano, Urago. Bibi, ano itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter?
2: Eh, po, ito yung maestra po kung ang kit ko.
1: Mapabaak na punta.
2: Oo, tapos sabi ko, hindi na lang po ito magpabaak. Ma'am, ay, Ma'am Ness, madali mo lang mahali ang
1: mga bukol.
2: Oo, bukol.
1: Oo, ngunyan, nahiling mo siya?
2: Opo.
1: Ano sabi sa imo?
2: Ang ano niya, ma'am.
1: Wala nang bugon? Oo, grabe po, salamat sa imo.
3: Ang Means Mall San Termin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Mall San Termin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
5: Kita-kits po tayo.
6: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa Lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
5: Ang batang Lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Plemex!

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Bar.
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
3: Aba,
2: hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
2: Oo!
3: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba!
3: Mas pinabongga!
2: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
3: At siyempre, ang grand prize!
2: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
3: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na,
3: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
2: para maging winner.
3: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
3: J-Mart,
2: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.

0: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ang tamang patama-tama. Sakto na pong 13 minutos, makalihis ang alas 7.
2: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema, basta lagundi, Plemex.
0: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center. Ulida ang Oragon. Reta, alas 7. Oragon Barreta alas 7 headlines.
1: Enot sa pamayukan mga nagbabagang bareta. Sa lado lokal, Rion Bicol, andam sa anumang klase ng kalamidad, sigun sa OCD5. Philippine Red Cross as in Canadian Red Cross na naunin tabang sa Legazpi. Sa mga bareta man sa Laog Kanasyon, pre-trial impeachment ni Vice President Sara Duterte, magpapadagos ngunya na aldaw. Asin sa mga bareta man sa Luansk Nation, US, pinahimutikan na liwat isinada kan Iran ang Strait of Hormuz. Ang detalye sa taud-taud sana.

0: Tribun Barreto a las 7. Barreto Local. Local News.
1: Ano na po kita ni Lunes na naman, Pecha 22, kan presenting bulan, taon 2026. Ini po ang Radyo Oragon Barreto a las 7. Ako po si Rod Perez. Andam subutan riyon Bicol sa manay bimamang kalabidan urog na ang pag-abot nin Linog. Sigun kay OCD Bicol Regional Director Bernardo Fortes Jr. kung pagbabasya ng manay bimamang mga aspeto sa pagpreparar sa kalabidad, masasabi niya na ang riyon Bicol igwang kay ni. Sigun ba kay Fortes kan napag-asumir niya sa pwesto bilang Regional Director kan OCD, ini ang tulos niya na tinawan atensyon dahil lang taan riyon ang vulnerable sa manay bimamang klase nin kalabidad. Dikit-dikit lang nagluluwas ang pangaran kan mga personang nasa likod kan pagpapabakal nindaga sa banwaan nindaraga. Kapot-kapot na ang listahan ni Manoy Jess Kagawad o Kapitan Magallanes.
0: Urago Live Report.
2: Dikit-dikit lang nagluluwas ang pangaran kan mga persona na sa likod kan pagpapabakal ni lote sa relocation site sa barangay Anisalag kan banuahan ni Daraga kan mga pamilya na apektaran kan mga kalamidad kan mga nakagipang taon sa nasabi ng banuahan na ina naging pagnator ni Ayan Makasinag, chairman kan Committee on Laws as sinagsagibo ni investigasyon kasunod kan nasabi ng insidente. Sinabi pa sa impormasyon na sa presente pero sa unang nagpapasiring sa opisina kan task force sa exposure location saan mga personang nabiktima ka na sabi ng krimen na magigilom-luma na sa ginibong committee hearing kanakaging aldawa pinag-obligar ni Kagawad Makasinagan opisina kang National Housing Authority as yung mga opisina kang Municipal Social Welfare and Development Office na aramon kung si siya talagang nasa likod ka na sabi ng pagpapapakal ng daga. Nagluwas pa sa informasyon na kadaklan sa mga ini iyo ang nagkakaring empleyado kan lokal na gobyerno as in antikwa yung mga elected official ang pinagsasabing nakabakal ng daga sa nasabi ng lugar ipinaliwanag pa ni Makasinag na sa masunod na pagdanguga kinakay po na talagang maobligar ang mga inis ay mapanimbaga kung paano ang nangyari ang nasabi ng bagaya. Dagdag na baritang lokal ako si Chess Magallanes basta Bicolano, Oragon.
0: Oragon
1: 16 minutes makalipas buhay kapito ng umaga. Nagpaabot man ng dakulang pasalamat ang mga naging benepisyaryo kan conditional cash grant kan Philippine Red Cross as in Canadian Red Cross sa siyudad ni Legazpi. Dakula subutan may tatabang kan assistance na idisa sa idang urog na sa idang pamilya. Huli kan pagkakaigwa sa ugwaninda nin mapagkukuanan nin hanap buhay. Sinda nakaresibi nin 50,000 pesos kanagagi pong Biyernes para man sa end of the tranche kan asistensya matang sa masunod pang tranche sida makakaresibi liwat nin 30,000 pesos as in sa ultimong tranche igwang pasindan nin 20,000 pesos na marireceive. Miantas tanto motorsiklong bubinaga sa dump truck driver buda back ride kay ni parehong irido ginalagan man tulos sa ospital. Detalyes na kay Andy Madrigalejo.
0: Urago Live Report.
3: Tulong sunod-sunod na naman na aksidente ang nangyari kasong mang Hunyo 21, 2026, Father's Day sa Banwaan kan Santo Domingo Albay. Inot pagkahapon sa wrong driver kan motorsiklo ang nakabangga nin biglang balyong ayam sa Purukdos, Barangay San Isidro, Santo Domingo Albay. Nagsapar nin runga sa lawas ang driver kan motorsiklo habo nang magpadara sa hospital. Sinundan iyan kan sarong tricycle na pigsasabing pigmamaniyo kan sarong lalaking taga Legazpi na pigsasabing nakainom ni nakakabuyong na likido. So minaabit sa nakaparadang kabal-kabal sa hampangan kan sementeryo sa Barangay San Isidro, Santo Domingo Albay. Nagbaralintok ang tricycle, lanog ang lawas kan driver na konsayin habo nang magpadera sa hospital. Ikatulo kasubanggi na iyuan na yung pinakagrabing aksidente na nangyari sa Barangay Lidong, Santo Domingo, Albay. Buminangga ang motorsiklo sa dump truck na pigmaniyo kansarong lalaking taga Malinaw, Albay. ang driver buda back rider kan motorsiklo parihong irido duguan na dinalagan sa hospital. Pariho ini taga Barangay Lidong Santo Domingo Albay sa inisyal na pag-imbestigar kan Santo Domingo Municipal Police Station parihong nakainom ni nakakabuyong na likido ang driver buda back ride kan motorsiklo. Liwat na nangapudan o nagpatanid si Pilos Police Major Darwin Sevilla, hipik kan Santo Domingo Municipal Police Station sa mga motorista na mag-iringat sa pagmaniho kung buyong na daina mag-drive ngani na iwas disgrasya. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalejo, Basta Bicolano, Urago.
1: Urago. 20 minutos bagaagi po ang alas 7 ng pagkaaga. Opisyal ng Nagibog ang Legazpi City ang mga pangarap na rekisitos gani pong maging sarong highly urbanized city o HUC sarong importanteng lagdang na posibleng magtaunin dakulang papel sa syudad sa pag-uswag asin governance. Basado po naman sa pinagpaluwas na datos, luminagpas na ang syudad sa pinagtalaang panundan para maging sarong HUC. Kabali po ang populasyon na 210,666 kung sa inlapas ini sa pinagtalaan na requirement na 200,000. Local income na uminabot naman sa 733.73 million pesos as in annual operating budget na lagpas sa 10 bilyon. Kung maging highly urbanized city, pinaglalauman po na magkakaigwan Legazpi nin mas dakulang fiscal autonomy, mas masarig na local governance, mas mahiwas na oportunidad para man sa pag-uswag as in mas pinatibay na kakayanan na maghatod nin serbisyo sa mga constituentes. DSWD Bicol na kakari o nakarisibi nin 5 units na portable Starlink. May koneksyon na ang internet ni Manoy Alan Lopez sa Saituno.
0: Urago Live Report.
4: Pinanginota na ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Assistant Secretary Johannes Paulos B. Acuña ana pag-turnover sa opisina kan DSWD Bicol kan 5 units nin mga portable Starlink kana nakaging Sabado, Hunyo 22, 2026. Sigon kay Asik Acuña, obheto kan mga kagamitan na ini na mas pang mapakusog ang disaster operations as in na komunikasyon kan ahensya lalo na ngunyana na nasa pag-alboroto ana Vulcan Mayon as in man bilang paghanda sa pag-abot ka na typhoon season. Sigon pa kay Acuña, apwera sa Bicol, tiglimang units man kan Starlink 9 na dadarahona sa Region 11 as in Region 12 kung kaya nasa total na 15 portable Starlink anak sendang ipinag-distribuer sa tabang ka na Department of Information and Communication Technology o DICT. Idinagdag pa ni Asik Acuña na uminabot sa halos 6 million pesos ang kabilugan na undo na sendang ipinagtagama para sa 15 units kanasabing mga ekipahe. Nakatalaan na itesting ang 5 units na ini sa evacuation center ka na Malilipot Albay tanganin ang mahiling ang kalidad as in performance kini sa komunikasyon. Mga dugang na baretang lokal, ako si Alan Lopez sa Saituno, Basta Bicolano, Uragon.
1: 23 minutes makalipas po ang 7 ng umaga. Aminado si Police Lieutenant Colonel Maluca Lubakib, ang spokesperson kan Police Regional Office, na sa indang ikinabigla as hindi makapaniwala na may entrapment operation palan sa saindang Medical Department sa Camp General Sibion Ola. Ipinagperarong subot ini sa mahigot na surveillance as in aktwal na nakuanan nin Budol Mani ang suspect na police officer na nagkakatira din na sa 38,000 pesos. Kinumpirmar ni Kalubakib na nangyari ang insidente sa tahaw kan pinagigibong medical exam para sa mga bagong police recruit. Miyantos tanto ipinagbubusol ngunyan kan Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang micro-credential courses o mga short crash courses ganipong marikas na masimbagan ang skills gaps kan mga obreros as in o jóvenes sa nasyon sa tao po naman kan marikas sa bagabagukan teknolohiya. Sigun kay TESDA Deputy Director General for Administration and Innovation Galo Glino III, Nagtagaman gobyerno ni NASA ayaron po naman kan administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos ni NASA 500,000 pesos. Para man sa taon 2026 na itataw sa paagi kan mga scholarship as in training costs. Ang pundong inigagamiton man nga ni pong masuportahan ang mga providers and institution na ipinag-uopresyer kan mga nasabing kurso para sa mas mahiwas na programa kan pigaapod na upskilling. Turnover kan kan multi-purpose hall kan akubikol party list dyan sa Barangay Perpetual Health National High School naging matrayumpo. Testigo si Manoy Joey Sarsha.
5: Urago Live Report.
6: Naging matrayumpo ang turnover kan multi-purpose kan akubikol sa Barangay Perpetual Health National High School. Kanakaaging Sabado, naging bisita si dating Congressman Jill Bungalon na pinagrepresentara si Congressman Alfredo Pedro Garbina. Yun ini ang pinangako ni dating Congressman Jill sa nasambit na eskwelahan. Mientras tanto, inipapangaranan ang pabilyon o Perpetual Health National High School Pabilyon digdi sa nasambit na barangay. Susog kay Congressman o dating Congressman Jill Bungalon, araw kay ni ang pinag-ibo ka na kubikul na sinda na nga ko na pinagtutupad o pinag-utob ninda ang pangako kan akubikul party list. Kung kaya, nagkaiguan ng blessing, turnover, as in ang DPWH matabang man sa pagpasinso kan Barangay Perpetual Health na naging bisita man sa nasambit na okasyon. Dagdag na impormasyon sa lado lokal, ini si Joy Boy Sarsha, Basa Bicolano, Uragon.
5: Uragon Live Report.
1: 25 minutes after 7 in the morning. Paragos pong nagbababa ang bilang kan mga nai-record na krimen sa siyudad kan Legazpi, siguni rin sa report kan Legazpi City Police Station. Inay pinagpahayag ni Acting Chief of Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr. Base po naman sa comparative report kan sa indang ahensya poon kan Enero hasta Mayo kan presenting taon. Sigun po naman kay Tagtag, bumidabanin na sa 5.01% ang average monthly crime rate kumpara sa 6.44% sa kaparehong periodo kan nagkaaging taon 2025. Miyantas tanto nasa 262 na mga Mercury Drug Stores o branches sa bilog na Pilipinas ma-accepter na kan guarantee letter sa mga babakalon nindang bulong. Urago ng Barreta, ni Manoy Dennis Dondon Arellano Jr.
5: Urago Live Report.
7: Puon ko niya na aldaw Hunyo 22, 2026, 262 na mga Mercury Drugs branches sa bilog na Pilipinas ang matanggap kan guarantee letters kan AX o Assistance to Individuals in Crisis Situation Programs kan gobyerno. Ini pinagsagibo kan DSWD para mapasayon o mapagaan ang mga pag-claim kan mga nasambit na mga beneficiaries na nagraraninin tabang lalong-lalo na sa may mga problema sa salud na kung saan kinakailangan puan an mga bulong sa pinagagibukan na gobyerno lalo na kana X na pinagpriormente na ining mga tugang niya tong mga may pagsakit na konsain kay puan an mga bulong asin pinagtatawan nin mga guarantee letters kan na gobyerno in pang programang ini madagdag pa subot sigon sa DSWD sorsugon na madagdag pa kay mga participating drug stores sa bilog na Pilipinas asin ini i-announce sana sa mga masunod pang panahon. Halididi sa Radyo Ragon 90.3 Sorsogon, Dondon Arellano, Basta Bicolano, Uragon.
5: Uragon Live Report.
8: Tuhod, siko, baywa,
9: aray!
8: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
0: Uragod Barreta alas 7.
10: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
11: Dahil naman po ni Do kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro para makakuha ng malinig, tubig, inumon, hulit ay yaw na po ikinismo ang kakomunidad din Do ang malinig as in bastanteng tubig.
1: Pagitama po kan sa inyong mga orasan, datatadang 30 minutos, alas 8 na.
12: This time check is brought to you by
13: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Uragon Barreta, alas 7, Ronda, Provincia.
1: Nagpalabas po ang Department of Agriculture o DA ng Seasonal Climate Outlook and Advisory para man sa katanduanes para sa panahonin Hunyo hasta Nobyembre. Kani pong magiyahan ng mga parooma para asis o para sisira asin mga komunidad sa posibleng epekto kan kabugtakan kan panahon di sa islang probinsya. Sa ipinaghiras na impormasyon kan Paso Katanduanes, piglalauman po na mantinido pa ang ENSO neutral ang kondisyon kan klima alagad may posibilidad na magbaliw sa El Nino fenomeno o El Nino ang pag-abot po naman kan katahawan kan taon 2026. Uli po naman kayo, piglalauman ang pagkusog kan paguran na mas hibaba sa normal na pirang bosa, pirang panahon kan presenting taon. Matayong pong napasagamot kan mga otoridad ang pinagkukonsiderar na rank number 1 municipal most wanted person sa Bulusan, Sorsogon as in rank number 5 regional most wanted person sa Bicol kan nakaagi pong Sabado, Hunyo 20. Sa ipinagpaluwas na impormasyon kan Sorsogon Police Provincial Office, arestado ang rank number 5 regional most wanted person kan Police Regional Office sa Poblasyon 2, Pura, Tarlac na pinagpanginutan kan Kasiguran Municipal Police Station ang operasyon. Ang agusado, ang nadakop sa bisaman kan warrant of arrest para sa kasong qualified statutory rape kay by carnal knowledge na mayong piyansang ipinagrekomendar. Matang ang rank number 1 most wanted person man kan Bulusan, ang arestado sa Barangay San Roque, Bulusan, Sorsogon sa bisaman kan warrant of arrest para sa kasong qualified rape of a minor na may umanin inirekomendang piyansa. 33 minutos na magkaagi po ng alas 7 ng pagkaaga, puting polo shirt ang ipigre-require sa gabos ng mga tri-mobile drivers sa Naga City. Ito po ang nagbabusol ni Councilor Azon Peñaflor para subot sa professionalism standards as in appearance kan mga chuper. Sa privilege speech, sigun sa opisyal, kay po ang mapakarhay ang estilo kan public transportation, particularmente ang mga drivers, katagod po naman kan deklarasyon na sarong highly urbanized city na ang siyudad nin Naga. Ano iba pa mga impormasyon, Barreta? Asin iba pa sa Laugas in Luwas Kanasyon, masunod na.
9: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa 3 dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and
14: educational tour. Maging ang LG Youth Enhancement Program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Ibalon Tours 96@gmail.com. O mag-like sa katilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
0: Uragod Barreta alas 7.
15: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
0: Uragod Barreta alas 7. Barreta National.
1: Magbabanagos po ngunyan aldaw ang pre-trial conference para man sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kung sa'y tinatapos kan mag-inibong nalado ang pagmamarka kan mga ebidensya bago ang formal na impeachment sa Senado. Ang pre-trial ang masirbing initial meeting kan defense and prosecution panel bago magtukaw ang mga senador bilang sarong impeachment court. Nakatalaan magpunan aktual na impeachment trial sa Hulyo 6. Uminabot na sa 1.59 million ang mga individual ang apektado kan magnitude 7.8 na pagyugo. Kanamatian po naman sa mga ibang parte kan Mindanao kanakaging Hunyo 8. Sigun ini sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sigun sa NDRRMC, apektado na sa 599,350 katawo o nasa 375,644 na pamilya. Ikat po naman sa 80 o 580 barangay sa Davao Region as in SOC Sergeant. Sa nasabi ng bilang, nasa 22,109 na mga individual ang mantinidong nasa evacuation centers, matang nasa 63,351 man ang natawan intabang sa mga evacuation sites.
0: Uragod Barreta alas 7. Barreta sa luwas kang nasyon. International News.
1: Pinahimutikan ni U.S. Vice President J.D. Vance na liwat isinadakan Iran ang Strait of Hormuz. Sinabi kay Nina Mayo man silang nahihiling na anuman na ebidensya na sarado na ang nasabi ng Strait. Napagraman na igwas subutin na sa 16 milyones na mga bariles din petrolyo kan U.S. ang nakaagi sa Strait of Hormuz at sinahiling nindang naghihiro ang mga barko sa nasabing lugar. Ang Baratang Sports Showbiz sa siniba pa masunod na.
16: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
17: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatabang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
18: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
19: Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
0: Dragon Barreta.
20: Alas 7. From Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world.
21: Alas 7.
0: Barreta Sports.
1: Kapwa naguliin in medalyan, magtugang na si Carlos Asin Eldrew Yulo sa 13th month Artistic Gymnastics Senior Asian Championships na ginibo po naman duman sa Yunzi, China. Nakamta o nagkamit in Bulawan na medalya sa floor exercise final si double Olympic champion Carlos Yulo. Matag ang tugang kainiya nakakuaman in bronze medal matapos ang historic podium finish.
0: Uragon Barreta, alas 7. Barretang artista. Showbiz
1: News. Kinurunahan na bilang bagong Miss Global Philippines si JV Lynn Lorejo. Pinalitan kay ni si Valerie Pawidwell sa sarong seremonya na ginibupo naman duman sa Quezon City kanakaaging Sabado. Gikan sa Thailand, duminig di sa nasyon si Miss Global Nguyen Dean Nuvar as in TPN Global CEO na si Piaporn Shalongkiske para man sa nasabi ng koronasyon.
0: Uragon Barreta, alas 7. Barretang Salud.
1: Nagsagibo ang DOH Malinao Treatment and Rehabilitation Center o MTRC katuwang po ang Pideya Bicol as in Polytechnic Institute of Tobacco ninsarong Drug-Free School and Workplace Symposium para man sa mga estudyante as in mga partugdo sa nasabing eskwelahan. Pinagdiskutir kan mga eksperto ang mga piligro kan illegal na droga, mga lay katakot po naman kay ni presenting sitwasyon kan droga sa Bicol as in mga programang rehabilitasyon as in pag-iwas sa pagkakakulong. Pabito po naman kanasabing aktividad na pagpakusugun ang karaman kan mga estudyante sa sinkumbinsirun sindang maging tagapagtaguyod kan sarong drug-free community.
0: Uragon Barreta, alas 7. Kamugtakan kan panahon. Weather update.
1: Urug pang kuminusog ang Typhoon Francisco. Kasubago pong magumagahon mantang mantinido sa laog kan Philippine Area of Responsibility sigun ini sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Base po naman sa 4 a.m. weather forecast kan State Weather Bureau, puring na matanan sentro kan bagyo sa rayong 715 kilometro sirangan na parte kan Tuguegarao City, Cagayan. Bitbit kainian kusog din paros na minapakul sa 140 kilometro per ora as in pinagpapagbugsong hastaman sa 170 kilometro per ora bantang nagihiro sa rikas na 30 kilometros ang kada oras. Asin yan mga tugang mga manay, mga manayan, kabilugan kan mga darakulang bareta, ngunyan pong aldaw nin, Lunes, June 22, 2026. Sa pangarap po kanakalap kan mga darakulang bareta, News Director Annalyn Celada, nakaibahan ang taman sina Manoy Jazz Magallanes, Andy Madrigalejo, Manoy Joey Sarsha, Alan Lopez Asaituno, kiriman kay Manoy Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibong na kwarto si Manoy Chief Tope Aydalia, sina George Valderrama, asin Rain Bartolo sa Tower Sites. Liwantin ni po ang sa inyong amigo Rod Perez. Salamat tunon, maray na pagkaaga.
22: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
23: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
24: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
23: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
24: Hindi lang siya masarap, tong Best Cafe Green, gumaganda pang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
23: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
24: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
22: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: broadcasting live on air and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos region wide.
1: Pagitama po kan sa inyong mga orasan. Datatadang 17 minutos, alas 8 na.
2: This time check is brought to you by Liverade sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys.
0: Uni na ang programang balansyado ang pagtukarkan mga issues. Mga argumentong napapanahon. Mayong kinikilingan. Igsususog ang tama. Opinyon na may basihan. As in may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa. Ini ang programa. Bangun, Oragon.

0: Oy, good morning. Good morning, Dragon. Just manay na aldaw sa limang mga tugang mga manoy, mga manay. Lunes na naman. Petsa 22 na po kan presenting bulan. May pa talagang ramdam na ramdam mo na ang arasahas kan panahon. Day talaga maiwasan day magbintilador. Maray na nga ni may bintilador. Ang problema na kula, duman sa mga talagang grabe po ang pagtios. Ultimo pa may pay mayo. Kasubago nga ni, nakabintilador na ako manoy tupi. So nabakal ko baga dyan sa Yasiano. Na ipigkakabit baganoy sa, ikaw palang kanoy. Ipigkakabit bagang garo sa bombilya. Tapos may labad-labad na diretso. So, pinatulang ko na ta, barato man sana nasa 450. Di okay man, kaso ang problema, yung magraray, malingahot. Anyway, sabi nga ni Gayan, mayon ang madaog kung ikay perming mabaskog ang salud. Dawanod ang panahon, basta importante, okay man ang sa imong salud. Iday ka dapat kihakahaditan. Ang sabi po kan DOE, brother kan Pag-asa DOST, uy, pwedeng pumakultabi ang arasahas kan panahon sa bilog na Legazpi under extreme caution to danger unio, nasa 33 degrees Celsius to 41 degrees Celsius. Pwede palang manoy tupi mga tugang, pumakul sa 41 grados sentigrado ang init. O ito pong arasas na sa tuwing ma-experiensyan sa bilog na maghapon, ngunyan na naman na aldaw. O kaya malikay po kita, especially duman sa mga gurang na, duman sa mga may edad na, duman sa mga dati nang may kahilangan, maluya naman talaga ang ginhawa. Sabi kan na Pag-asa, sabi kan mga taga-Department of Health, in as much as possible, stay away from the direct heat of the sun. Kung pwede, iwas-iwasan muna magparababad dyan sa luwas. At especially kung mga bandang alas 10 hasta alas 3 po ning hapon. Yan ang kasagsagan kan talagang grabe ang init kan panahon. Sa mga nakanta, may nakatutok na naman ngunyan digdi sa Radyo Rago 90.7 FM. Good morning!
1: Good morning!
0: Uy, nakatutok permian mga pag-iribata dyan sa barangay Orosite. Sa pangenot kan masunod na kapitan, si Unica Gracia Iha, Ate Grace Bitara, good morning!
1: Good morning!
0: Nakatutok man si Manay Emmy Abundabahoy, asin mga pag-iribata dyan sa barangay 27, Victory Village South. Manay Ems, morning!
1: Good morning!
0: Marlene Yanzon, asin mga pag-iriba man sa Santo Domingo, Albay. Dangan mga pag-iriba tang nakaantabay permi dyan sa Purok 1 hasta Purok 5 kan Barangay Gabawan. Sa pamilya Diana, kinamanong Joel and Marlene. Kaya pa nakaantabay man ang pamilya Mular Jacob. Dyan man sa estado ni Manong Erning Mular Jacob. Asin man siyempre, asin Manong Carling, dangan si Manay Arlene. Nakaantabay man ang Padilla family. Diyan man sa istanda ni Manoy Charlie Aike, dangan mga pag-iriba man ni Chio Fred Arimado, maray na agatabi sa Indo.
1: Good morning!
0: Ano nakatutok na si Manay Lidya? Ang Astillero family, pati na po ang Raguero family dyan sa Maroroy, dyan sa Binitayan, dyan sa Burgos. Sarong istasyon sa naan madadangog mo. Siyempre man. Nakatutok na ang bilog na Albay District Public Market. Salamatunod tabi sa talagang daingsawang pag-antabay dyan sa stall ni Manoy Renan, dangan ni Papa Joel, ni Ate Bing, ni Manay Josephine, si Ate Nerisa, si Manay Edna, si Manay Nitz, dangan si Manoy Ramir and Manay Juliet. Ray na agad tabi sa indo, salamat. Agan sa indong daingsawang pag-antabay. Talagang sabi ka ni Kamuan Mayor Menting dahilan kung nata panagos kaming nadadangog sa ere.
1: Thank you!
0: Bueno, pasadaan ta na ini Manoy Tupi na medyo day kuuyo na naman na barita. Kung ang mismong nagpapautob kan lay, iyon imbuelto sa katarantaduhan. Sabi mga tugang digdi sa pang-apat na baretang lokal ni Manay Annalyn Silada. Aminado si Police Lieutenant Colonel Malu Kalubagib, ang tagapagtaramkan Police Regional Office, na sa indang ikinabigla, asin kung bagaday makapaniwala, na may nangyaring entrapment operation sa laog mismo kan Camp General Simeon Ola, partikular sa saindang medical department. Ang sabi Manoy Tupi, haloy nang ipinagpasairarom sa surveillance, as in aktual na nakuananin Budol Manny ang suspect na sarong police officer. Opisyal pati Manoy Tupi. O ano na tayo, Lord? Nasa kamot kaini ang Budol Manny na nagkakantidad din 38 mil pesos. As in mismong ang tagapagtaram kan Police Regional Office na si Manay Maluka Lubakib. Ang insidente nangyari sa tahaw kan pinagigibong medical examination para sa mga bagong police recruit. Although haloy ko na po ining nadadangog, maski po sa BFP, or kung arin pa man na siguro, sabihin ta na mga men in uniform, kada bes igwaki mga recruitment, ang PNP, ang BFP, yaon pirmi ang huring-huding na dai ka dyan basta-basta makakalaog. Dawa sabihon ng kwalipikado ka man pisikal. Pinasaran mo pa ang eksaminasyon. So pen and paper na exam, nag-agi ka nin agility exam, pasado ka. Nag-neuro ka pa, pasado ka. But still, you are in the hanging. Kumbaga dai pa man kikasiguruhan at sa imong paglaog sa nasabi ng ahensya dyan sa PNP or bagaman sa BFP, unless otherwise nagbayad ka. Anipi? Mapapamuda ka talaga. Kung pwede pa sa nang magmuda-mamuda ka. Anong klase? Ininadakop mismo ha. Take note, bago po ini sa luwas nangyari sa laog mismo kan Kampo General Simeon Ola sa medical department. Kumpirmado. So tarauhan kan kwarta na 38 mil pesos Budol Manny, oto nasa kamot kan sabi ng police officer. Kasupog kanoy. Kasupog. Although I have his name already, but I am not kumbaga privy to announce his name. Tama lang, supog. Ano na tayo? Marasa pa? Ay! Sana maging leksyon po ini sa mga opisyalis kan PNP lalo na. Pati na po sa BFP, because long time ago, baga ang BFP, guwamang kan mga arog kaining kaso. Diba? Guwamang kaining mga arog kaining kaso ang Bureau of Fire. O, ngunyan PNP na naman. And it's very damaging sa imahe po kan PNP, huli kan nangyari mismo an makauurag na barayadan para sa na makapasaran mga

0: nagpapautob kan lay alagad iyo ang numero unong nagbabayular. Mapapapiay ka talaga. Diba? Lang supog. Yugon mo 38,000 pesos o pirang estudyan, pirang recruit ang hinagadan mo kay ni Tabi, sir. Ha? Di ka ka nasupog. Iyon ipapakakan mo sa pamilya mo. Awanu ka na. Diba? Sabi kan mga psikolohista, mga tugang, data po ini mababasol. Aram nindo ko nata. Because if you look at it, ha, sa macro level, hilingon nindo ang nangyayari duman sa Senado. Duman sa Palasyo Malacanang, an issue kan korupsyon, yaon permi. Diba? Yaon permi an issue kan korupsyon, from top to bottom. And sabi kan mga psikolohista, this has a cascading effect. Pundo man sa taas hanggang sa baba, amo ang issue. Kaya abay pa, natural ang mga taga-PNP bagamat haralang kao na nga niyan sweldo kahit iugon man, entry level din sa rong bagong recruit, 41,000, kundi ako nasasala, manoy tupi, o 31,000 ba ya? Tapos anong kayo niyan mangyayari? Naman kita. Ang pinag-uulayan ngunyan duman sa Senado, duman sa House of Representatives, issue ng corruption, bako lamang pati ngayon milyones, bako, bilyones pesos na. And that is why, arog na kainingon yan, animahe kan mga nasa lalo kan gobyerno, mapailihido ka man, o mapa-appointed ka man. Ang imahe ngunyan kan mga politiko, lalo na ang mga ilihidong opisyalis ta, maabas, makulog ta makulog yan sa pagdangog nindo, but the truth, sabi kan mga pilosopo, hurts. Ako unindo sa dai. Ang paghilingon yan kan tao, kan publiko sa mga politiko, lalo na sa mga ilihidong opisyales, as in mga appointed officials ta sa gobyerno, maabas. Dito na po pagkwan, dito na po pag masyadong kwan. Dito na kita masyadong magpara sa ragin-sagin pa. Diba? Sisi ang nagraraot kan, sana ang nagraraot kan imahe. How do you expect us ordinary Filipino people to trust you? How do you expect us to trust you kung ano kayo nandalagan kan sistema na kaipuan magbayad talaga, kaipuan magpaipit, tangani isa nang makalaog ka sa PNP, at lamang. Diba? Makasupog. Ano man? Naman kita? Makauyamun baga? Day na, wala naman gayon kay ideal man ito. Data may naraman ka pang kagawad bagaman nga, maski sa barangay gayon, yun na, puro na maabas. Puon sa barangay, hanggang sa mga kuro congressman, hanggang duman sa Palasyo Malacanang, an issue, saru man sana, corruption, puro pirak. Day na kamong mga supog. Kaya kung pagkadabes-kadabes baga man ito, may papreskun ngayon, oy? Maabot nga si Arug Kaining, may papreskun nga si congressman, or bagaman nga si Yorme, or bagaman nga si senador, yaon. Okay, ang nga dyan sa PNP, may paapod, Arug. Garo ang paghun, ako kan mapaapod na ang man ito, garo so, ha? Ang lakas ng loob mo! Digdis albay, an issue kan kwari, puro man iyo. An aragawan ki proyekto, yaon. Sa na ka mong ibang isip, magpayaman sa naki magpayaman, adi. Sa bagay man ito, pe, sabihin ko po sa inyo, kan ako nagtutukdo pa in Philippine History dyan sa Bicol University. Ano history ako sa inyo? An explanation da man ito, pe, kung natataan mga politiko, ha? Sa halipot na panahon, di ba, normally, 3 years man sana ang mga ilihidong opisyalista sa lokal. Para ang nakakaanom na taon baga ang mga senador. Pati na ang presidente, yuman sana iyan ang mga opisyalis kang gobyerno na 6 years ang kada termino. Nata ang ngayarod. Taan mga ilihidong opisyalista sa laog ng 3 taon. Labo-labo ngayon harabunan. Mga tugang, it has something to do with our history as a nation. Dawa si say na historian or Philippine history teacher ang hapo to nindo. Sarusanan magiging kasimbagan. Ini mga tugang ang nanudanta kan panahon pa kan mga Kastila. Kadto paano man ito pe? An mga gobernador general, an mga gobernador silyo, base ini sa historia, Philippine history ni noy, tukloan ko kamo. An mga gobernador general, an gobernador silyo, gabus an mga iyan, mga kabesa di barangay, mga appointed officials. They were not elected. And even if they were elected, they are always at the mercy of the appointing authority or kan panahon ang hade kan Espanya. Pagdai ka na uyunan, anytime soon, pwede kang mahali sa pwesto. Ngunyan baga man ito, may termino na, kaya nga ni baga termino. Di ba? O, tulong taon ang kada termino ni sarong kongresista or baga man niya kan alkalde o gobernador. Dapat sa laog ng taon na yan, tulong taon na yan, makabalik siya itinaya mo. Iyon na nga ni Anpig sasabi ta. Huli kan nahihiling taan katotohanan na kada bes mapirilian may eleksyon, grabe ang barakala nin boto. Aminon sa daikan mga kagawa, daik ka man makakaluwas, pati na ang alkalde, pati na ang gobernador, maski ang congressman, daik man yan makakaluwas unless otherwise binayadan niya ang sa iyang pwesto. Itaas ang kamot kan mga masa, yung masasabihon ko o sa pigsasabi ko. Isn't it? Sisay sa Indo ang dai na makalinin boto. Taas ang kamot. Di ba? Amino nindo sa dai, kaya kamo na mamayagpag asin naghahabon sa haliipot na panahon kan sa Indong termino because you wanted to get back what you had been paying the voters during the recent election. Tama? O. Gusto nindong maibalik ang mga ipinambakal nindong boto kan nakaaging perilian. Kaya baga sabi nga ni kan mga psikolohista, ang primerong taon, normally, iyo yan sa mga pasikat. Sige, grabe pa ang pagtabang, grabe pa ang, di man nga akong pigkukuha. Pero ang mga ikadua, lalo na ikatulong taon, dyan na naririsaman ito pe. Paproyekto digdi, paproyekto duman, pait-pait kung ano mga aktibidad, basta may source din pondo, papaito ninda. Tanganing mapaghandaan naman sumasunod na termino. But in the long run, since nahihiling ninda, na may dakula pala na insintibo ang pagtukaw sa pwesto, bakusa naman su honorario man sa kuyang kwintada. Mas dakul na benepisyo, huli kan may mga komisyon, may mga paipit, o kung ano-ano pang nakukuha, ansarong ilihidong opisyal. Diba? Ako o nindo sa dai, exactly the reason why kadaklan sa Indo habo na maghali sa pwesto. Tama o? Habo na nindo maghali sa pwesto. Nata? Because utruhon ko ang gabus na klase ning pasiram-siram yaon sa Indo. Kaya tama ang kantang iyan pag isa, pagsaro kang politiko, ilihidong opisyal ka, hawak mo ang bit. Nakaantabay pala ang pinakamagayunda dyan sa Victory Village. Manay Linda Bolaños, Marina Agatabi. Ano na ba yan? Patanay na ba yan? Huwag ang sabi mong masiram na scramble. Eh lamang kung na... Ato din na lamang digdiyo. Yun daw lamang iyon na saan ang dessert mi adyan. Manay Linda, so scramble mo, ano naman kita? Puro ka man sa natuga. Napangarap po ni Manoy Tope dyan sa ibong na kwarto. Asin kan mga rinibot ang nakaantabay nakatutok permidig di sa Radyo Ragon. Salamat po nung sa inyong panago sa pagsuporta asin pagantabay kan sa mga puro programa. Inipuliwat si Papa Rod, Rod Perez. Salamat po marina pagkaaga.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa 3 dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy